yin oje yo ro te aye ba mi ki oba mi the greater and the greater ti o ni igbekeji ani fe gbogun ti awon bi yamo lojo ojo se oba mi jeruba won lo ja won laya gbogbo ile pariwo go go go go go go go go go baba labi yamo yin ti wole were ta fi se labi yamo ran o oni sofo omo Esther chapter 2 ba dan ise omo re ma wo olore Esther chapter 3 ba se ma fo la ke otomo tomo Psalm 32 ba 50 oluwa yo bu ko nje re lopolopo ti kan ba lo dede fun esede eniyan sugbo de korita kan ti kan yiwo pada seyin ohun akoko to ye ko se ni pe ko wa ona re pada si odo Jesu ikan keji ni pe ko wo boye won ti kan iwo golona o le mama sugbon gbogbo eniyan lo ni ewo go ti re awon kan wo ojo to ba ti be si se alaiso to pelu oko abi iyawo won ni kan ti be si pada seyin awon kan wo ojo to ba ti be si mu imukumu ni agale won ti dagbere fun won to ba ti e mo ti eni kankan gbogbo wa la saka itan santi nu we oni dajo ewo ogo re ni pe abe fe le ogbodo kan irun ori re ojo to kan ojo na lo ka abamo o ti le wa ni korita to ti mere lowo ara re wupe ki lo sele si oga o le ma wo wupe se bi won pe olomo ologo ki lo de ti kan ti pada seyin ile koja re yi ti le je ko bere lowo ara re lo je ko pe se mo ologo de wa daro bayi baba ma roju iwo ni ko wo na pada si odo olorun ko de satunse nibi to ti kan iwo ogo mama anu olorun ma poju fun asise sambi gbogbo ile oni kabamo irawo idile yo ni gbogbo ninu osu yo omo ara oni dero agiju idaduro aye omo yo ni sori kodo ina iku ajiji ko ni jo omo ara orun gba idile yi lowo awon ti ki boso kan to ba yanja olojo aye re oni fi osile la ojo esi ati abuku ko ni role olori o eni yo ni kaju titi titi ko fe yesa ko loruko yesa omo ara oni subu ire ma to kan won omo ara o gbogbo wa ni alifowo se loruko Jesu ni wo owo ti yere bi awada omo re ma ja si bu owo iwa to omo re ma ri ope da loruko Jesu omo re oni towo beru gbigbona eni fe ri o ti o fe ri omo re yo ri ibinu olorun omo re oni rare loju emi re won ni fo mo ran lo soko ekun o mama oni wo lule bi ogiri gbigbe ko se ni bi ya mo wa rowo toju omo re o wa de se ya omo re dale baba oni baba gbo ni je baba omo re o iya oni yago ni je ya omo re ayo ni foru yo san re lenu ami ami lara iwa to omo re o ya jade aye re tesi waju tamba tamba omo re oni jo bi oran ayo ni le omo re di odo lati lo pon mi omo re oni jo eni okukun wa kiri o omo re ma tegbe waju egbe lo egun aya bi ko ni bu omo re ma le o egun afowo ba loruko je ko ni omo re le mo o ni rogo arina ko tori omo re o o ta yo fi se olowo ayo ni bere re lowo re o omo re ma pago kole alarinrin omo to foju orun dara yo fa yo omo re dara rere o o soro asegun aye omo re o ni ri mo lalai alagbede okuku ko ni fe na mo gbogbo wa o eni gbe bo tori akobi re yo pada se bo gbe o mama o ni se lakala ka lori oko lori aya lori omo re ila koja aye omo re loruko Jesu o ni gborun re mo aje mo ase danu baje lori omo re leni oro kikoro lati le baba o ni ri mo o oro ebinu lati le iya o jade lara iwa tomo re ile oko mama wa ko le nibe kodà o ma ara moto agbo iya jade lara omo re agbo ko sa laanu ko soko yo my god ko ni ja omo re o ale ni madeyin ko ni ba omo re losu yi o iyanu ti o ni komiti bi ti joseph o ya agbele olowo o ni rogo eniyan mimo o ni wara re buseku lori omo re o aladura ka ko ni dojule wa tomo re elemi ka ko ni ba obomo wi o alatako abiwa jeje loruko Jesu ko ni ko ba omo re orisirisi lo sele laye oni siri tomo tomo o bada ma toju omo re lasiko yi tori ojo ale loruko Jesu lojo ale re oni ri ja ibi o wa ro rere toka si lojo ale o ayo ni dikun eru omo re o omo re ko ni ri owo eni bi eleni ni oni fi omo re gba wodu ninu okukun arabo gugolule ninu leyin eleni omo re oni di gba ikole ero faye ko ni ta si wa tomo re lara ariwo ayo abara titi yo gba leyin kan o oju rere ti ran yin oriri ayo ndare fun eleni o ni ti ka ba ma bonu lori awon omo re igba gbadura yo ni ri omu o o ni wojo etiju awo iwa ayo lori awon omo re iri amodi sese olori tomo tomo agbajo owo eniyan ma ran lowo o eni ti o mo gba tolorun da ko ni faye han o olorun ti nu olorun yo ran ti re o omo to ran ti jeremiah ko ni gbagbe re omo to ran

0: mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Thursday ojo kerinla. Today is 14/05/2026. Gbogbo eyan omo Olorun Pastor Dekunle Epaphras woli yin lo nkiyin to logun to logun emi ni mo nkiyin teleso teleso emi mo nkiyin pe eku ojumo eku ojumo eku ojumo mo gbogbo eni to dide nle to se ami saju aye ninu aye to nba lo yi wa ri isinmi emi mo si die lana ohun ti Olorun nikan le se nibo le wa gbogbo eyin omo Olorun e dide e ma bo nibi pepe e kan wa mo e wa joko e wa ma wo mi e ma bo nibi pepe daddy eyin na e wa joko nibi pepe yin ibe le ti ki baba yin pe e ku ojumo baba e wa mo yege bayi bi e yege bayi bi igba ti eniyan to ra degbe lati ki baba mo fe ke ki baba yin lori joko ko se nkan kan laaro baba ti wa baba dada ni eni to ni oye eni ti o fe fi ya je wa so bo se joko yen mo mi be se joko yen gbogbo eyin so na church pepe yo pomo ni ninu awon services yin loni be ni emi oluwa so lenu mi oni ki so fun yin gbogbo eyin te ti te saba lo so na church o de be laaro fun di kan tabo mi mo mi se le gbe orin kan soke be se joko yen eyin te wa lori Facebook mo te orin oni si label meta lati bi dupe lowo baba mi baba re emi no gbe temi soke nbi ema dupe ema so pe ko se Olorun wa gbe oga awon eyan re ni o emi na so pe afo eri afo ajine afo ometume afo dodo enikan ni ki le wi yen o seun ana e seun oni o e seun igba ku igba e seun ojo gbogbo gbogbo bi o ba tin gbo mi ba n dupe lowo baba mi baba re ipa ninu ipa ati ase ninu ase ijinle ife eni to fun agbara ogo ni fun o Jesu mo mi e wa dide nle daddy e dide nle e je ajo ki hallelujah nla meje a si fi ogo meje ti oni ni 14 nibo le tin gbo mi bo ba ti le ba wa ke inti Olorun nikan le se yo se ninu aye re ikan ninu awon nkan ti mo so lana ti Olorun le se oni pe it is only your God that can lift Olorun nikan ni mo gbe eda soke Luke chapter 1 verse 37 oni ni tori ko si ohun ti Olorun ko le se awon to ba tele trend wa so ana so be se nlo so na church nkan meji le nlo kigbe Oluwa gbe mi ga Olorun awon eni to ti ga elekeji te nlo kigbe oni ma so ni isin Olorun nikan lo le fun oni sinmi eyin wo le nfe isinmi lowo ogun jija eyin wo le nfe isinmi ninu idamu to wa yen oda mo nbo e ja ki hallelujah la meje wa ma foke bo ba se nfo be ni agbe ni o gbe oga bo ba se nkigbe hallelujah be ni afun ni isinmi yo ran isinmi wonu re oni lo pe ojo keji gbogbo eyin te ni bottle water lowo ejo e tun lo mu bottle water e mu pade mi lori Facebook Odekunle Epaphras bottle water wo di eleke tabai eyin so na church olukuluku o mu bottle water re lo si so na church laaro tabi ko lo mu bottle water re ni so na church oya aki hallelujah la meje ati ogo meje somebody shout hallelujah seven oya hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo meje ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun Jesu bi owo mejeji lori mo so pelu ase ninu awon ti won gbega laye kan si ami lohun oke kaka omo won in the name of Jesus ati so yen ni ana done and dusted e ti mo fe mu loni ti a tun jo fi gbadua emi oluwa lohun fun oni sinmi e kigbe baba fun mi ni sinmi olorun nikan ni Jesu nikan lo ni sinmi lowo ninu iwe Matthew chapter 11 e wo nto so ni verse 28 oni e wa sodo mi gbogbo eyin to nsise ti adie wiwole lori emi o si fi isinmi fun yin emi o fi isinmi oni egba ajaga mi si orun yin ki e si ko eko lodo mi nitori oninu tutu ati onirele okan ni emi eyin o si ri isinmi fun okan yin repetition for double emphasis e meji lo lori isinmi eke eni ma ri isinmi odekunle epafra wa ri isinmi e so lo si waju ke so lo seyin odekunle epafra wa ri isinmi so te me odekunle epafra wa ri isinmi o odekunle epafra wa ri isinmi gbogbo eyan pawopo gbogbo eni tin wo mi gbogbo eni tin gbo mi laaro yi mo kede re ni loruko baba ti omo ati ti emi mimo oya gba isinmi gbogbo eyin te wa ni side osodi ewe nla primary school tin be ni osodi ni agbara olohun ibe la nlo ni ojo saturday ni ago mefa idaji lojo saturday ah pepe yo pomo ibi to ye ka nlo ni ojo saturday to poja ah le lo be fun idi kan tabi omi tori pe awon eyan po ju be lo eje nso be eni kan ni woli se fun wa lanu tin we in gba no tin o yin ko leko ati badan la wa tin fi ase lati fi ran se sibe ki nu me ko apahaya sa ki mo ton oje sa odo jesu nikan ni simi wa ko si asaju esin kankan to le fun oni simi ju jesu lo gbogbo enu mo fi le so owo mejeji ni jesu fi gbaya to ba lo yewo nu bibeli bairo pupa ni won fi ko be e ma bo lodo mi ma fun yin ni isinmi o so lekini o tun tun so lekeji mama to ba ni lo isinmi mo wa bo lodo re so pepe yo pomo ni agbara olohun ni gbogbo sona church loni gbogbo eyin te wa ni sona church e mu bottle water yin e mu dani ma gbadura si to ba ti di 6:30 ni isin lori YouTube ati Facebook mo gba olohun gbo pe didun losun oso gbogbo bi ti sona church wa ti bere na na lati show ibe ni won ti gbadura mo nbo pelu nkan kan o mi kan be lowo awon pastor ta won ofo si omi owo ti e ah ah mi kahala dash gbogbo bi e ba ti nbo mi ba se se ni wema lana niyan afon omi kan si omi afon omi si omi o omi owo re o si tun ni ti ilo andajo ni oni lo pe number 3 mo ti ni wa ike lo sake wake ma ro mi si to ba lowo lati fi ra odidi to ba si le ra bottle water because to ba pe ojo mewa nkan meta la nse si mo n gbadura si mo n soro si mo n ba omi e soro a si n gba testimony si ma tun se be lori Facebook ni si ma se be lori YouTube ma se be lori TikTok ni si ojo mewa omi yen la n pe ni omi iyanu to ba le ba wa se be wa odekunle epafra wa sori Facebook and mo gba olohun gbo pe didun losun oso gbogbo awon to nwoju oluwa fun oko ti nwoju oluwa fun aya nje je mo pe ni gbogbo ago meje ale mo ma se nkan kan lori Facebook eh o le mo nta se eje nde mo se Jesu a mo fun yan ni isinmi si a mo tun ni ile e won ti ya iso engineer e gbe mo mo iwole mo si lanu le le pade mo
1: e da ko yin mo ibi te ti wa ati nto lo nse fun
2: Ladi Muhammad lo ko mi
1: Ladi Muhammad
2: beni lati Jos ni mo ti lo si Eko
1: e gbera lati Jos o deku
2: mo lo sise lodo obirin kan odun kan atosu mefa ni bayi
1: te tin sise me
2: ti mo tin sise lodo re in ti mo kan ri ni pe ijo keta ti mo de be baba kan wa si ibi be won kan fo si mi leyin bayi pe aje lobirin yi o mo toju re o emi o si mo itumo re ngba ni ba Nigeria bun de sike fada
1: eni su ta ni won so fun pe aje lobirin
2: won so fun obirin ti mo nsise lodo
1: pe aje re o mo toju e
2: dada ngbo wa dijo keta won wa ba mi gba osi ati kenken wa ngba won ba mi gba wa won ni kin fi we mo sa fi we oto ijo keta bi mo se lala pe enikan gbe roba si mi ni waju oni ki mo to lati gba na ni mo tin to tin ba ti to ba ti di laaro tin ba sun awon na won wa ji mi pe kin dide tin ba dide gbogbo ara mi o kun fun ito yo saba mi yo ni eko eni e sa pe ni si te lo we won ba mi mu aso ti won ba mi tele won o ba mi fo nu o
1: ah eni sugo awon te n sise nbe anowe bin ba gbo to si ami eni tin dogba nlo irawo re eni tin dogba nlo ogo aye re ni bigidi to ba wa ina oluwa ko jagba sit down so e to sara
2: beni
1: te ba ti wa to sara yen
2: yo wa
1: won ba yin nu
2: won ba mi nu
1: oga onu
2: beni ta indi akara popo fun ko risirisi isu ta ba wa de idisu yin mo le to to eme 50 lo ori aga ti mo ba joko si ta ba se ra minerals fun mi won ma ra iyan yo sa ma ra nko risirisi
1: ka e ma je
2: ki ma je ma sa ma je na ni iwa gbadun o da be ni pe boyo mi ti tan lara mi ni bi kini tin ba lo sibitu won fun mi logun o na ni o sanwo ogun ngbo tun ya
1: e ma pastor mi e ma pastor mi e je laye se se mi e ma pastor siga
2: bi n ba se n to eyi to sa sele ni di endi ile
1: ko sagbara mo omi ara ti tan won ti fomi ara won so mi ara ti won
2: o wa dijo na wa si wa omokunrin kan be ti ma se garangan lodo wa ti le ba ti mo ma mo kirun legbe kan yo wa tan olorun ojiji yo a ma pariwo si mi le ti mo wa dide njo na mo ni a wa si u omo pe ara mi o ya bo n se n pariwo kini in disturb mi lo ba ni ah iya yawusa e wo be se ri igba te wa lo sibitu tan wa kiyin ohun ri pe hostage le fi mi te yanu bayi ohun fe fun yin ni ororo amo won omo bi ohun o ti se mo ni ororo tan fin din aka o ti to mi para ko ni waju mi lo ba si mu omo ri minerals lo ba se si o gbe soke bayi mo ba ni a ibi to gbe si ti ekute ba danu o wa mu omo ri re nle lo ba mu omi lo ba bu fun mi lo ba ni awon wa sibi birthday o da ko ibi ibe
1: ni Jesus city
2: eh pa won o gba won aje akan wa late ko ni gba ti won lo ni won fun ni ororo ati omi yi mo ba ni wo gbe kale segbe mi nbe emi mo ba sun gba mo ji okan mi kan ni a mu omi yi ni bi mo se mu omi mo wa da pure water si mo wa mu gba mu mu mo sun mo sa ri pe awon to sere sere ti mo mo nse un ko e

0: mo ni wasi lo fun mi ni omi ati ororo ti mo lo lo wa ni wasi yo si wa ba ohun ipo di oru re bi mo se lalanu pe won gbe roba wa won ba tun ni kin to orun ti ma sun ba mo kan fi ese gba
1: roba so
0: roba na ni
1: dada teleru o gbe

0: lo ma fi beya bi igberaga tabi iwa ijora eni loju na mo ma fi nkura won sinu iyonu gba mi awon igberaga buruku ana mu ko komo mu bi ipalara wa fun iyan gba mi opolopo de kiyesi ni ko ki se pe mo fi se ka e farabale gbo mi laaro yi laju e akoko ta ro yi ninu ile todo yin te ngbe ninu flat yin yen okay se four flat le yin gba okay abi le yen da duro bungalow ni but e ma le yan kan tabi ile kan ni waju ile yin tabi legbe tabi leyin esma esa nje rori pe awon neighbors yin te jo mu le tira yin nje ti e rori pe ye ke ni phone number won lowo ke ni phone number ara yin lowo okay e run lo beri e ni ah e lo gba number ara yin mo se soro yin
1: aju e mama ko aju e ko je olopo mo
0: so ejaje ologbon omo o e ni lati lo gba number awon te jo ngbe ladugbo boje eyan kan tabi meji papa erin te jo je tenant te jo ngbe nu compound kan na tori ba meji ko o a ni rogun wahala a ni rogun idamu a o ni rogun asare pe sheri nebo eyan teyan jo wa ladugbo teyan jo ngbe le teyan jo ngbe nu compound e bi akoko te ni niyan your first family nkan kan ti e fe sele nkan kan ti e happen ninu department odo yin e te ni lo iran lo we eyan kan hello mommy tunu hello mommy junior a jo se wanle aje ma bo ni flat wa be e ma be ma bo eni to sumo yin te jo ngbele ohun lo e koko lanfani ati koko ri lati koko pe ki e bi yin kankan to de sugbon polopo lo ma wo pe kini tani ma to se ku de adugbo wa to se ku de isale yin ala ma ba pe card number ara wa lowo won fe fi number e se e ma se be e gbianju eni te jo ngbe ladugbo te jo ngbe nu compound e gbianju ke ni number ara yin lowo tori ba meji ko awon kokon ti e ma sele te yan sare pe yan lati wa rescue yan lati ran yan lowo gba yan sile ninu ile ki e bi eyan kankan ko to de
1: ko ye won ti o sanu ki sogo laju e mama ko laju e ko
0: e wo bi e farabale ke tun gbo eleyi o ile ma funny si yin die emi o wa ba yan kankan ni oruko je tabi daruko eyan o sheri iwadi ti mo se je ko ye mi o ta ba so nipa pe yan fe acquire properties boye fe rale rale nkan kan sheri awon eyan kan wa to je wi pe won ni oruko beni awon eyan kan wa tan gbajugbaja ti won ma so pe awon la won tale ta ile ta properties beni e wa wo pe big man presenter ni o ani big man tin tale nsin o ti ma dodo re ani big man lo n tale one plot e cars nkan kan sa

ri lagelu o ma presenter lagelu ni akole fun wa lofo be ni sugbon e se iwadi daada opolopo lo je wipe ki se big man presenter gan gan lo ni property but won gbe si abe oruko big man presenter ton mo lo mo po ni oruko won fe fu ko re taja fu ko re se bi igba won ba fe fi won fe fi taja koja le ya e wa gbianju e se iwadi daada won temi ti se ni o to sele se mi ni o mi yan mi kan loki okun ni o ngba de di be esa ni property yi oruko re iwe re da o to ga wa eyin le an polowo pe so pe nta ngba ri original won iwe paper yi oruko elomini so won kan gbe so abi oruko yin ni e fe fi yin taja so e ma gora yin pe eni to loruko yen le gbo ton so po nta iyan o so wipe ni egangan lo nta e sa se wadi dada akande baba junior o mo to je meta salafia lewa laju e loruko eto yi lagelu letin gbo 96.7 ile funfun balao felele ni Ibadan big man presenter lan lo se wa lori eto ke bugi kenneth igbeje lo lotu eto yi itunu dixon lo nte la jo nse la pa bi awon omo yin to nlo phone yi se le kokan ti won ba sun tan si ni di phone yen nje ti gbianju lati mu phone yen omo ba gbe nka gbajumo yo ba nda fin ti o po nje ti gbianju lati lo mu phone awon omo yin se notice se lo se wadi se lo te iru awon fanran wo film wo ni won wo lori phone iru eyan wo lo chat won ni won chat lori WhatsApp okay ero pun necessary abi oh ele interest awon mo tin dey play awon mo oni so pa won fe wuwa buruku sugbon polopo lo ni ore nile iwe to jo ni wa buruku to se se o kan pollute mind awon mo tin to jo mo daada e ti get in le fi ma gbianju lore kore e ni je kan wa nbe e ni je kan mo egun phone yen e lo si WhatsApp won ta number chat lore kore iro oro wo la won atore won jo nso e jo tori Olorun e se e bi je ma se e dakun omo wa oni yo mo biliali o a ni sise ase danu lori omo o

0: mi agayo awon ti won rojo mi ke awon gbogbo eni to ba rojo re ni ika o ma sunkun odun
1: amen
0: gbogbo eni to ba rojo re ni ibi o ma jiya odun
1: amen
0: gbogbo eni ti ba nda mo aye re angel oluwa ma lu won
1: amen
0: e ri ran lowo
1: amen
0: emi ati yin ani padanu
1: ni
0: ani padanu ni be lo ma ri o se be iwe mi ma so na we act of apostle
2: yes sir
0: ne chapter 3
2: yes sir
0: ne verse 35
2: yes sir
0: ma gbo n to so o ni ta ni yo wa ya wa
2: yes sir
0: kuro ninu ife christi ibere nla ni ma
2: yes sir
0: matthew
2: baba mi
0: ibere nla ni
2: sir
0: opolopo ti pada wo ninu gbagbo ibere wa bere
1: ta ni yo wa ya wa
0: ta ni yo wa ya wa
1: ta ninu ife christi
0: wo ninu ife christi se ponju
1: tabi wahala
0: abi wahala
1: se
0: no ne bi ni
1: tabi iyan
0: abi iyan
1: tabi o
0: iho
1: tabi
0: ewu
1: tabi ita
0: ita matthew wo amọ nkan to da ko
2: ma
0: gbo alakoko number 1 ta ni wa ya wa ko nu fe christi number 1 iponju matthew bibeli so fa won omo olorun
2: o
0: ninu aye e ni iponju sugbe tuju ka mo ti segun aye gbogbo eye te nla iponju lo loruko jesu e ma gori re
1: amen
0: iponju ni
1: ta bi
0: wahala matthew wahala aye yi o ti poju o ti to keyan segbagbo wahala laaro wahala losan wahala lalẹ oni sugbon ko le mu apada mu gbadua gbogbo wahala to nse o ma ja sayo fun number 3 tabi no ne bi ni matthew inu rin ajo gbagbo to papa jesu rin inu ni bi ni wa o po o gboro oluwa inu ni bi ni ti won nse si o mo ma se ra won gbogbo eni ti nse inu ni bi ni si o laaro losan abilale won ma se ra won loruko jesu won ma se ra won tabi inu ni bi ni iwo wo inu ni bi ni to n lo ninu body of christ wo inu ni bi ni titi lesson wonu ni bini ti tomo ya wonu ni bini ti tadugbo wo nkan toju joseph ori tori inu ni bini mo gbadua ko ni bori re o ma ba nkan
1: tabi
0: iyan matthew iyan o mo pan pe ni iyan eyan o de gunyan sile ko ma so be ti o fi je ke eyan o de joko o ma reti soku dale ti o je o nkan to won mo iyan ni o eni to layan koja o ma bori e bayi tabi beli o tabi o matthew ese o da sobora o iho kan wa to je wipe to ba ti gba si oluwa gbogbo aye ni o ri o re iwo o ni ri nkan pupo sugba aye o gbogbo nkan o ni won mo nipa re ko si asiri kan ni koko to le fi pamomo iho re mo gbadua o ma bori o tabi ewu ma gbo sa ewu iwo abọ mo pe ewu ni isetan se matthew iwo to mo nkan kan ogbo wole eyan lori pastor kan gbe owo le eyan lori owo de o de gba be ase ori eni to gbo wole ase iwo nbe nbe iban fe se deliverance lodo pastor mi iyen gbo wole lori

0: eja loju oja e opolopo ni an bi mi lana yi pe e dako awon eyan pe mi pe ja ti ri awon ipe bi agba ballu ti won gba odidi league pelu unbeaten won gba league pelu unbeaten won se pada gba league pelu bo se je pe unbeaten ni won gba nu dije league iba se ba se league bo mi dodo kan ko je league ile gesi ba se bi alere niyan o pe Mr. Oloku Daniel Dakun a njiyan si ni sa ti ri ko gbe agba ballu kan sa to fi unbeaten to gba unbeaten ninu dije league ti o de pada gba league yen mo si ja won tan pe bye bye bye won ni Dakun eh ka ba won so lori eto fun opolopo mi tan ba wo pe bo ba si fo bo ba gba unbeaten ninu dije league eh o dodo ni ko sumo ko gba league ohun awon ipe bi agba ballu melo lo ti se be ti won gba unbeaten ninu dije league ti won de lanfani ati pada gba league ohun a nbo lapa abe yen sugbon ka to loju oja ajo FIFA ti won kede lana wi pe gbogbo ipe bi agba ballu yen club side ile to ba ni agba ballu ninu dije fi eye agbaye iyen FIFA World Cup ti nkan le kun gbagbagba e 9000 euro ni wo ma fun ipe bi agba ballu kokan le to tumo si pe bo ba lagba ballu meji lojojumo 18000 lo mo gba iyen latodo ajo FIFA o ba tun wa lo lagba ballu bi meje awon ko bi Man City Man U Liverpool Madrid Barcelona Arsenal Chelsea yen e mo pe opolopo nu awon agba ballu won eh o ni won fi we pe lo sorilede won eh owo ti wole fa won nu o 99000 euro ni won mo fun ipe bi agba ballu kokan lojojumo lori player iyo kan to ba ni World Cup ni o le to tun mo si pe to ba ni player mewa 9000 times 10 lo mo gba lojojumo sugbajo FIFA ti a fi nkan kan kun won je o ti bimo ipe yi se gbogbo awon ipe bi agba ballu to lo mo nikan ni o gbowo eh boya bi apere nisin bi ipe bi agba ballu Manchester United bi won se ni Marcus Rashford yen Man U gbowo to ba lo World Cup iko Barcelona to tun wa gba ni adehun alaya lo eh o no gbowo wahala ti e na o ni ja sasan won ti so be gbogbo ko to ba gba player ni on loan deal to ba je pe player yen pada lo World Cup yi se pe bi agba ballu to lo mo nikan ni o gbowo iwo to gba ni on loan na to fun ni platform lati le si dada to fi lo nu dije fi eye agbaye iwo na o gbowo gege bi won se fi kun tin ben lenu a loju oja ni isin to ti play cash here *147*1004*2#*347*1004*2# tabi www.cashier.ng eja loju oja baba de ka tesi waju e ku kale
1: eni tan wi ode alaji aya folorun ode amako amojuba o alhaji adebayo apena aya folorun wolu adupe
2: aku araya ojare aku orire alhaji adebayo apena aya folorun you are welcome alhaji gbogbo eyin te fi ni deni folajola lojo si nigba talaji dakan wale won lo tan ke eyan mi o to mo pe won ti e wa nigba na lohun ba won ti wa lati bi se njamfani adura ti osan tedumare gbo wa alhaji aya folorun se la won alawo funfun pa pa njamfani won arun abaisin leyin wa nra wo ebe ko san ko lo igba aye le nfe ko tubo rorun ona to di le fe ko la ke yi to la o mo ti dimo e ma bo gbogbo eyin te wa fe dupe ojo leyin te ra laaji lojo sitan tolorun si gbadua alhaji aya folorun ti de bayi o number won ni yi 08033277347 08033277347
1: alhaji aya folorun o de
3: ìròyìn ayọ̀ tún leléyìí o fún gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ti ń bẹ̀rẹ̀ fún layer special promo ti lè ṣe àmìyàn kékeré global engineering company limited tó nílẹ̀ grace estate tó wà ní adébáyọ̀ area orí yọ̀lẹ́

government Ibadan ta tun le gba aye gbo lomi yana oje na debe ile tan ta ni 1.2 million lowo lowo 950,000 naira la ta fun le special promoter dun yi pelu ebun aye so die die na tun wa laarin odun kan pelu asan le 50,000 naira ko si wahala omo nile tabi din charges awon eyan ti gbe ni green state ina ti debe ona si da debe ile ise ikan na nba ni yawo na ile igbalode pa ni kole se record copies of it to dodo ojoba be lan ta block fa won ni bara wa permanent office wa ni mkk modi purpose building atere agaro dreja second mall steel garage ibadan fola ye call on whatsapp kale fi bs state na se ri gele sowo si yin 070 5393 6013 070 5393 6013

0: ikoni lagelu lagelu 96.7 fm leleji ele to kale sinu gbale funfun balawo lagbegbe felele ni le ibadan je ka ma le to iroyin ere idaraya ele to dun si gbegbe kan si e wo wa ni facebook lagelu 96.7 fm abini tiktok at tijani oloko dana sport actor e wo wa nbe yen ke tun mo lanfani e bo double tap e double tap ala ru gbogbo gbagi baba nbe tiktok bayi amo ifigabaga loloko ojokan ile to lanfani ati waye lana atawon ile to tun ma lanfani ati waye leni e je atesi waju ninu dj ti league legacy ajo ti se amojuto league legacy awon ti jo di bimo igbe ewo gbogbo nkan ta jo fifa fe bere yen aba won league mi ko kan awa o ko kan awa o gbogbo igbe e won mo lo vr lati mo wo yellow card lati boya sa ti nbo abi won mo fi wo corner kick awa o gbo nkan kan lapo odo ta won o leyin ipade ile to waye lati ajo ile ti se amojuto awon adari ayo ninu dj league legacy abi kani egbe awon adari ayo ta ba nso nipa pgmol won ni ewo o fe da bi gba to je pe ba se nlo vr bayi na la se mo lo sowo waju o tori wi pe a ti la ise to po bo vr lorun gan awon fi gabaga gan tan ba fe wo nkan mi gba mi bayi o le lo boya bi 5 minutes mi le mo lo boya bi 6 minutes ti won ma wo lawo tun wo ngba ta ba tun wa ni ko ma wo second yellow card abi first yellow card si ni ko ma wo first yellow card boya yellow card ni abi ki se abi second yellow card ehun ke second yellow card automatically o ba ti je si be bayi o jade nu o gba card ku pa tele ni ṣugbọn won ni wo ma wo vr lati ma se atunwo second yellow card pe in to gba in to fe gba second yellow card si so what to ya ko gba second yellow card si ti o fi di card ku pa won ni awo gbọn kankan lapo odo ti wa ba won se nlo bayi na lawon se ma lo lo o tori wi pe awon o fe nkan ti o ko pressure ba won referee lodo awon eyin na gbo won ni in tin ben le gan pressure ti wa lai odo awon adari ayo odo awon ka won tun wa kan mo pressure fun won pe awon fe ba aye awon referee awon je ni ba won se ma lo nkan awon lo leleyi o awon figabaga to waye lana atawon ile to tun ma lanfani ati waye leni success omo ni pekun ola bo ni awon figabaga si ko
1: akojumo tokun
0: akojumo o
1: idije copa italy lana chicago iko inter milan fi aje lazio meji sudo ni inter ti gbe fi lunch won baka na idije french league on lana brest tori elo strasbourg meji so kan ni ko psg won fi aje lens meji sudo ni idije english premier league lana iko man city won baye ko crystal palace je meta sudo ni spanish la liga lana iko espanyol o fi aje athletic club ba meji sudo ni villarreal elo sevilla meta si meji ni 44 alaves won fi aje barcelona ma kan do sudo ni getafe fi aje ma kama meta sayo kon won te so adule ni ago mefa irolo iko valencia ati koraye balekanu koraye balekanu so won tin di ago meje asale girona mo gba yaso today lalejo ago mejo abo iko real madrid ati korea oviedo bi nkan se jeni
0: bi nkan se jele ti gbohun wa lo n gbe barcelona straight win emi won o je se njo n ba ti confirm o team ko ti gba league bayi o tun desert n bonu we barcelona to ti gba league o tun wa lo o lo fun barcelona win at over 2.5 ki barcelona ko fa alaves won go le ko tun lu elomi tun gbe 2 goals ko tun lu alaves leyin igba ton ti confirm e po ti gba league emi o tun desert n bonu njo ba ti confirm po ti gba league bayi to o da bonu won I de be mo sunday gbenga mr clorin na be tiktok ore mi dada lara awon jun celebrant na nu June na ni birthday chlorine na ti se mo ko wa lenujo o ni lodun imolu lohun o pa bo ba ti pa mo lu gbogbo itan me itan ese mere mi ba nko gbogbo e ka fi bo be lohun ninu iko ege agbabolu ti Southampton baba so nipa championship playoff final o ti set bayi laarin iko ege agbabolu ti Southampton ati Oxford ṣùgbọ́n ó ṣeéṣe o kí wọ́n yọ Southampton kú ò ń bẹ̀ ó ṣeéṣe kí wọ́n yọ Southampton kú ò ń bẹ̀ kí ni Southampton ṣe gangan mo já yín tán lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ipe ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Southampton wọ́n rán èèyàn kan lọ nínú àwọn ìgbìmọ̀ olùkọ́ni kó lọ spy ko lo wo bi iko egbe agbabolu ti Middlesbrough ti won koju ni semi final ko lo wo bi won se nse isowo tactical kini won ko ma send e sa won style ti won fe gba bi won se fe to gbogbo e o ma send e sa won o na si se be o lo be n to to ni papa isere ibuba igbaradi ko ti Middlesbrough o lo be o wa lo duro si bi kan ogbo nkan ni nja kale sugbon won pada ke fin pe enikan ti wa nbi ti isara wa o enikan ti wa nbi leyo soka o na ni won si le sugbo o japa sugbon bi kan se wa nlo bayi asiri ti tu o bi pe looto ni eni to wa joju wo buba igbaradi ko ti Middlesbrough to wa spy lati no ko ti Southampton lo ti wa ise ti se ninu igbimo oluko ni Southampton won baba so nipa performance analyst ise ito je gangan ni yen no pe bi agbabolu ti Southampton nigba to de si buba igbaradi pe bi agbabolu ti Middlesbrough oko ya mo je William Salt lo ko e nigba to de si buba igbaradi o koko e mo to fe wa se awon se alami yo ko lo awon informant yo ko mo kaaki gbogbo adugbo yo mo kaaki gbogbo adugbo yo wo bi to le duro si lale lati foju gan ni to wa wo gangan sugbon so leleyi ki sale wa n lo kaaki n lo kaaki o bo se wo gi kanu o kan duro seyin igi ni o wa da so boju o wa n wo gbogbo ti o n sele ni buba igbaradi ko ti Middlesbrough bi se n wo o na ni send e lese kese sawon alakoso ko ti Southampton pe style tan fe lo bobo kan bayi to play right full back fun won boya bi figabaga bi meta ta ti wo boya po ni won lo won ni lo mo o bo se n wo yi won fe lo sibe oto le tan fe lo bobo kan bayi striker won yen kuni start bi mo se n wo o san send gbogbo e 442 ni won lo last match won fe lo 442 mo wo trading won bayi o dabi igba to je pe wing back ni won fe lo o sa send gbogbo e si won ko to di pe won pada kevin pe en to duro si bi lataaro ki ta ni duro de so wa girlfriend wa ni beyan ba wa girlfriend wa gan girlfriend o ti yoju si yo ti ba ti e lo ngba won kevin pe alami leleyi bo se japanu awa reti idajo ti EFL lati mo boya pe won o yo Southampton ni abi ki won o ni ki Southampton sanwo tanran to gi pe iru kan bayi na sele lodun 2019 nigbati oluko ni Marcelo Bielsa to wa ninu pe bi agbabolu ti Leeds United bo se ranyan lonu pe kan le kanu awon igbimo oluko ni kan lo si buba igbaradi ko ti Derby County kan lo be won si lo be awon na lo spy gbogbo tactical weak point ati tactical strong point gbogbo e ni won send si nigbeyin asiri pada tu sugbon won yo iko ti Leeds United o tesowo waju won wa ni ki oluko ni won Marcelo Bielsa won fine oluko ni Marcelo Bielsa ngba ti won mu ara bi pe ta ran o wa bi ibi to ti lo spy ta oluko ni awon lo ni ko lo se be won si ni oluko ni eyin le ran o ni ngba to mo na se egbon to mo wi ni omo lemi mo ran we tun bi mi pe se mi mo ran emi na mo ran nu gbo kan ti wule lu photo o ti lu photo ro si ta tele fun di eyi e san £200,000 gege bi owo tanra so ibi to polopo ti a fokan si pe ewo won le yo Southampton le jare won ni ko sanwo tanran ni bi nkan se renu lapa abe yen *347*100#. Tabi www.cashier.ng bo ba ni ko se tan ko to yin cashier o le ti gbagbe o lo se yi ninu pe bi agbabolu ti Manchester United bi o ba wa waye lo se yi titi ibere ose ti nbo o sumo ki won kede oluko ni Michael Carrick gege bi oluko ni tan yanyan ti o yato si interim coach ninu pe bi agbabolu ti Manchester United tori ta ba so nipa chief executive officer ninu pe bi agbabolu Man U Omar Berada aten to je director of football ninu pe bi agbabolu Man U Jesse Winkles awon mejeji won ni won ti jo joko laarin ara won pe ewo pe won ba gba to ti je pe oluko ni ta fokan si tele pe bi ise ti e ba laale kale Michael Carrick lo ta ba so ni pe oluko ni Luis Enrique si re won ti fe fe se re loju pe lade won odun merin nu ko ti PSG wo gbogbo awon to wule wa nle na tele tele sawawu na la won atawon Mike Carrick na jo je afi e ti Carrick ke ba wule daju lonu gbogbo won e wo egbon abi ki le ri so emi na ti nwo be se ka permanent abi bi ti bo eja permanent e o ma be rada won ati Jason Wickers won ti jo janju gbogbo e laarin awon mejeji won wa fe se ipade papo pelu baba sa Jim Ratcliffe ile to ni ipin idokowo no ko bi agbabolu ti Manchester United pe wo ati lo ati sun ati ji ati sun ati ji alati anla nkan kan na na ni e je a fi Mike Carrick ile ko ma ba se re lo sowo waju nti won fe so fun sa Jim Ratcliffe niyan o leyin eyi bayi boya lose yi abi ni ose ti nbo ireti wa pe won ma permanent oluko ni Mike Carrick ti nkan o ba pada ye ni o baba Casemiro baba Jody bimo nigba ti baba nba Rio Ferdinand soropo iyen ni bi iforowanilenuwo ile to waye laarin awon mejeji Rio Ferdinand lo interview Casemiro pe afa bawo ni ki ki lo le so pelu nti o ya mi karaga to so ngba yen pe iwo o ni odun 2024 ni yin gba te je merin sodo ni waju iko ti Crystal Palace nti ya mi karaga so lodun yen to ni beyo bo ba bo lo dagba bo lo gbo bo pe titi oju ohun jo be ba le ni fi ballu le bayi o da na ti ballu ba lo fi yin le nko gege bi gege bi ya mi karaga gege bo se jodi bi monu pe Casemiro kan lagidi ni ballu ti fi Casemiro le o ye ko ti kede ifeyinti o ti lo kose mi o ya yo lo kose photo lodo agba ni wa ko epo abi yo lo kose ilu lodo ayala abi yo lo kose bi on se ta bata lodo miki oni bata ni di kan abodo okiki okiki abodo abi be ni Casemiro lo ti o lo ko nipa ba se ntale ba se nrale ba se ntale ba se nrale abi yo lo ko bi bo se se block industries ni Casemiro wa fun Rio Ferdinand lesi pe baba nigba na ka mo ko ka mo jale ohun o kan wo yi pe to n ba ni ko hun fesi ni se gbogbo n tan ba so si yan na le yan fesi si o oni sugban ti ya mi karaga to so njo yen oni lati gba yen pe level to hun gbe ya mi karaga si o de downgrade ara e kuro ni level to hun gbe si lati ma so fo ohun ni 2024 omodun melo lo hun gba yen pe ballu ti fohun le o bohun ba lohun oni fi ballu le ballu o pada fohun le pe ohun ti ohun o da mo o ye ko ohun ti kede ifeyinti pe ohun de n wo yi pe se ex player na de lele se ex player na de lele pe bo se soro yen ko soro bi en to play ball seyin pe o soro bi en ti o ni mo kankan pa ballu oni in to so yen ni o je ko ohun fun lesi pe en to le soro ele a je pe eni yen alabo ti bi ko wi dele oni alabo ti ni oni sugbon to so yen o tabuku ohun o wa disrespectful in to so fo ohun jo yen pe ko ohun Casemiro ko ohun kede ifeyinti lai se pe ohun je injury prone player debi ta ba so fun pe alaye ilera re ni number 1 o ko tete kede ifeyinti ko le gbadun owo iru nkan to so fun Oscar fun ipe bi agbabolu Chelsea tele Oscar pe alaye kede ifeyinti mo nawo re lo to ba ni o mo gba ballu lo ogo waya le ja o ti waya ba si ti ja awo lonu ko to di pe Oscar pada kede ifeyinti awon alakoso ko bi agbabolu ti Chelsea in ta nwu gbo labenu na ni pe Yabi Alonso oluko ni ko ti Bayer Leverkusen to tun je oluko ni ko Madrid tele on lo sumo ko gbase won wa ka awon kan amuye bi melo kankan kale pe e wo ninu gbogbo awon oluko ni bi mefa ta won kakale oluko ni Yabi Alonso lo fe ni kini nkan amuye lati tewo gba ise ko bi agbabolu ti Chelsea kila awon kan ti won so pe qualities ele ti Yabi Alonso to ni eje aso dago mejila lori eto wa eto yin na ni talota ni kan ni wa ile keji iyen Splash 105.5 laago meji la saago kan awon qualities wo la awon alagoso ko ti Chelsea ni won ni jabi aloso ni ninu gbogbo awon oluko ni ti won kakale bo se se ko tewo gba ise ko ebi ise ko ti Chelsea a gba si yin la e mo gbagbe pe lara awon oluko ni ti won kakale jabi aloso wa nbe Philip Luiz agba bọọlu fun ikọ ti Chelsea ngba kan to je oluko ni Flamengo to ko won wa sinu dije FIFA Club World Cup o ti ku nbe bayi ko ni se kankan lo bayi bakan na oluko ni Cesc Fabregas lati nu ko ti Como Andoni Iraola na wa nbe oluko ni ko ti Bournemouth ti o ti so fun won pe to ba ti dopin sai awo nlo o bakan na oluko ni Marco Silva oluko ni gbe agba bọọlu ti Fulham o na wa nu awon oluko ni ile ti gbe agba bọọlu ti Chelsea ti won wo awa ti ni ninu gbogbo won ewo e file fomo na yabi alonso confirm ni ohun ti mo ja yin tan lana o fe ti o tun pe mi ni to pe mi iyen ni daji e ni pe ololufi arsenal ti e ni o je pe e gbo won ni Achraf Hakimi ti de Hakimi ti bere individual training lati ijeta ojo Tuesday saju asekagba ti o mo waye laarin awon ati ko gbe agbabolu ti arsenal laarin awon ati kegbe agbabolu ti Arsenal ninu odije ti UEFA Champions League Achraf Hakimi o ti bere individual training lati ijeta bi nkan se re nu awon ipegbe agbabolu ti mo ja yin tan pe unbeaten ni won gba ninu odije league ti won si pada gba league eje aso yen na dago 12 eje aso yen na dago 12 awon iko ti won gba unbeaten tori pe opolopo mo nigbagbo gba o ba fi le bu iko egbe agbabolu gba unbeaten o ye ko le gba league won si ti gbagbe pe bi unbeaten se wa o na ni unwinning wa iko tin play draw ni isin yi unbeaten na la pe tori won na awon iko egbe agbabolu melo lo ti se be ti won gba unbeaten lo di sa kan ti won si pada lanfani ati gba league a ja yin tan baba di Splash FM lori eto ta lota bo ba ni ko to gba tan ko to play cash e o le ti gbagbe *347*1004*2# tabi www.cashier.ng o ba gba USSD code ti network adugbo ti yin abi boya bo ba fe mo se bakan ma wule sopoda moji na ma bo ni website www.cashier.ng ba diago mewa oku iseju marun 9:55 a.m. an bo waye ko to ti cash fa won ti o gbo pe ileya passport kan le kun gbangban agbo ti mo nwo yi agbo ti mo nwo nle yi ki sagbo keke o ki sagbo keke o ki sa won agbo ti iru agbo ti sina alayo to da je njo ni ki eyan o si da odidi agbo je won abi le re pe ki lo de to da odidi agbo je o ni tori pe won fantasy o ta daada
2: she mistake o ki le won ni won ki won ni ye
0: bi bo
2: awon ni omo baba pagoje pagoje omo baba pagoje pagoje baba won lo pago tan inu alagbo wa dun mo
3: pe ko ka wo mo lowo la
2: so ori mi se wa so pe oki ni oki
0: ori sugbawon kankan ni mo sele ti mo mu oki wa
2: won na le lo si wa di
0: baba wa binu emi o mo pe mo yoruba
3: o ye mi
0: baba wa
3: bi ni gabon kon lo ku ti wa
2: je gabon lo ti wa
0: baba wa bi ni ki lo mu pagboje abi pagboje pagboje wa
2: ti ba di ori
3: olorun baba wa de ni
2: awon eto ti o je bi
3: de so yo mo to so abi alaji kola olotun ko ni opada so
2: o le lo sori eto alaji gbe galawa
3: awon baba mi
2: awon agbasaganu
3: o bon se
2: po o salaye
3: o le so itan ni orin kene
2: we itan to padi
3: olorun
2: isele yen inu ori ki yen
0: ba ko wule ni lulo pa tun lo ba won baba wa ebo lara awon omo
2: pe ise ta wa se nbi ilu ni ni
0: lara awon omo pagbo je ni be nbi pagbo je
2: ise ti nbe nle yi
3: igbo pe ba mo tan ni won pe ka wa se nbi laro yi abi ba
2: mo ba karo yi
0: agbo ta fe gbe le fun ka se ki se ru awon agbo te daje to mu oki wa o e ni gbe gese leyi o pagbo je yin o le je leyi
2: a salaye nkan ti oye to ba wo nigba kan ta ma gbin awon orisisi bi isu nkan bi awon su gangan ape imi won o tu agbon lo rere ni ti won fi lo wa esi wa si gmo de to ye pe mo gbalodu de e ri pe awon bi isu e gebe ti nta gojo to si lo mo awon agbo si o le to bi tu awon agbo tan ran won won pa je awon agbo to ni roro
0: o si wa na disin o ka ti wodi
2: esi awon agbo
3: gbalode
0: le o ka ti wodi 2 million
3: mo se ati an mu jade lati nu gbo tara lati nu gbo ko ye o bi an ba soro agbo won o so eleyi te nfun no nje agriki
0: ah di ko awon ki wa la won ti je won mu mi
3: ah
0: omi won mu dagba
3: dagba o ni lo lati gbese wa
2: o ti jawe je lori sirisi lawon we to e vitamin won
3: eledu abo
2: beyan fun eran ko ni vitamin ti won ti lupo o le ba
0: abawon agbo tun je sodos
2: ah
0: eje ma lo eje mi omo eje mi omo
2: so fi yun sowo
0: eje mi omo lo
2: iran won ni ma
0: because that san so ni pe ki se awon agbo to le gbe gesi lagbo ta fe pe fi fun kasi o le da yun je eje mi omo lo laago mewa ku seju marun la nbo wa aye ko to ti kasi e star 347 star 1004 star #. Tabi www.carshare.ng ambo wa yi koto e ma je edo kilona pagboje ati pagboje won gbe yin sowo waju e ku kale.

0: E kaabo pada leka polowo oja.
1: Aki yin.
0: E do ki iroyin ton kile ton ale futu ni nte waju.
1: Enyo.
0: Ikani lage lu FM oke. To gajo ke. Ibe le tin gbo wa.
1: Enna.
0: Kete kete kaakiri agbaye. Akomu royin ton be waju temi. Ile la ti ko tori pe ile la ti ko eso ro ni. Oke le akobu si tun are.
1: Kirawon
0: obe. Gomina ipinle Oyo Oluseyi Abiodun Makinde in lo ti fi oro lede wi pe isakoso tohun ohun lo ti se ohun to ye ko se o ohun lo ti fi awon ilana lede koda nkan amaye derun to nti mimu ki eto oro aje koru gogo eleyi ti o je ki ipinle Oyo ko wa gege bi olulu fun irin ajo afe ni ekun iwo orun gusu lewa Nigeria Southwest ati pe ise na ni ipinle Oyo o ti je ipinle kan pataki to je pe awon irin ajo afe yo ma irin ajo si Makinde soro idi mimo ni bi apero irin ajo afe tagbaye torun 2026 International Tourism Summit ele to waye ni gbagan apapo agbaye oni iye International Conference Center ile to wa ni Ifafiti Ibadan ninu gbolohun ele ti olubani damoran pataki iye lori eto iroyin si Gomina Makinde fita iye Sulaiman Olarin waju o pe Gomina Makinde wi pe awon ise akase kanrin kanrin to ni se pelu nkan maye derun lawujo awon ise akanrin solumo ilu ati ele to so agbegbe ma agbegbe nti butoro ipinle Oyo tonti mimu ki eto abo ko duro wamu wamu akitiyan lati ri pe agbende ba awon ibudo rin ajo afẹ wa ni ipinle Oyo ona in lo ti waye fun opopolopo odun seyin to si ti wa je ki ipinle Oyo ko wa loke te nte gege bi ibudo rin ajo afẹ lasiko ele ti Makinde ele ti o mo soro iyen lori akori apero na ele ti won pe ni lati alakale eto si isejoba mimo le ilana irin ajo afẹ yen ti pinle Oyo Makinde oni pe awon se nte waju lori awon ilana to nti awon erongba lati je ki idoko si idagbasoke irin ajo afẹ ni ipinle Oyo ki o dagbasoke si Makinde in lo wa to ka si ipe awon ise akase ona ti yo kululu nti butoro ipinle Oyo to nti bo se so ilu papo mora won eleyi se atileyin fun irun ajo afẹ to nti dagbasoke eto oro aje Gomina Makinde ni be bakan na ni o tu wa fi ero re han ipe awon oludokowo nkan loku ki won ma dokowo si ipinle Oyo bayi nitori pe gbogbo nkan to ye ka won o se lati fa won loju mara ina la ti se ni ipinle Oyo to npe isakoso yi inu mu awon ilana kan ni okoko dun ile to je wi pe yo tubo je ki itesiwaju re ko ba ipinle Oyo
1: oda akinde iroyin eleyi ti o menuba na re o ninu iwe iroyin Nigerian Tribune Gomina ipinle Oyo Seyi Makinde un lo ti kede re o wi pe imuyanya tonti didanto awon eyan oni ohun o samulo bo n ba fe nawo si eni to je pe oni o pada bo sipo leyin to n ba bo be ki si oro iru egbe oselu to wu ki eyan o wa tabi awon nkan mi to ni se pelu oro oselu o pe iru eleyi to n se yi oro ta lo danto ju igi iwo loto to ye ka kibona oni yo le waju ninu irin ajo ohun lati gbe igbese lori ta lokan to nba ti ku onipo Gomina Makinde oni o so oro ohun di mimo nibi eto kan eleyi ti o je ti irin ajo afẹ ti agbaye ti ipinle Oyo gbe kale fodun 2026 Oyo State International Tourism Summit eyi to waye nilu Ibadan nibi ti awon ikan osise oba ni ipinle yi awon ori ade awon ti an je olokowo awon eyan ti oro eka irin ajo igbafe tokan ni ipinle Oyo to nti awon ti won je ikan onwoye ati amoye to duro ninu ise idagbasoke be ni gogo won joko lati forikori fikun lukun lori ona ti an le gba lati ro eka irin ajo afẹ ati idagbasoke to ro aje ipinle oyo lagbara si nibe ni gomina ipinle oyo lo ti se atenumo re wi pe se ri baba nse ijoba ti ijoba kan to ba pari o ye ki ijoba o tesi waju ni lai na ni iru eni tabi egbe eleyi ti o pada bopo leyin eni oni iru eyi ohun na ni ma fi aye gba imura sile ati awon ato eleyi ti ogunmo fun ojo waju to fi je wipe eto idagba soke to fese rinle yo waye ni iru ipinle be o so di mimo wipe ohun to le je ki idagba soke ko fi dimule na ni igba to ba dabi en pe isejoba kan o pari ise kan debi kan bo ba debi kan teyi to bo be leyin e to na si tesiwaju oni baba si n seto itesiwaju ipinle oni ka mo se leri sa isakoso kan o pe ka tun mo ro wi pe nta n se yi eto re ta la kale bi ijoba mi ba de won o tun tesiwaju nbe oni bo se ye ko rinu oni ni to hun o baba n soro nipa itesiwaju ipinle oyo olohun okin wo oro egbe oselu bi ti wu ko mo gege bi oro to jade latenu gomina o pe ohun to se pataki sohun ni imuyanyan awon eyan ati bo lo se danto to ki gan loni to le se soto otun ori gugu awon nkan yi olohun nigbagbo wi pe yo je ki ipinle oyo ko sun siwaju oni ni ipinle oyo oro awon eyan ife won agbodo je ko leke oro oselu ninu gbogbo nta ba nse o gomina lo wa pe te ba wo awon ise akanse nla nla kanje kanje ele ti awon isakoso kokan lorilede nigeria ti an ti dawole lori oni nto pada mu ki gbogbo o pada di aherepe ohun na ni wi pe bi isakoso kan bo ba ti lo ti isakoso mi ba ti pada gbode oni gbogbo awon ise ti eleyi to wa npo tele tele nse eleyun yo party ni oni eyi ki mu idagbasoke wa o si orilede abi ipinle ti iru e to ba ti nsele oju iwe keji oni iroyin ohun wa te ba nife si emu keka si owo waju si o
0: oda jemi o lo sinu egbe oselu olowo bowo adc aso igba oni aada fun igba iroyin to nbe ni waju mi yi ohun lo nsafomo oro di mimo wi pe akowe ipolongo egbe oselu adc bolaji abdullahi in lo ti fi oro ta wi pe leyin leti peter obi ati rabiu kwankwa so ti fi egbe oselu adc le egbe oselu na o ti duro wamu wamu gege bi o se fide oro mule wi pe se ri eni to je alaga fun egbe oselu alaga apapo egbe oselu ti PRP People's Redemption Party iye omowe akim baba ahmed ona shafomo wi pe idire to je pe oludije fun ipo are tele labe labor party obi ohun ati erin to je oludije fun ipo are labe new nigeria people's party nnpp kwankwaso wi pe amejeji e moje atara waje won o le darapo me egbe oselu PRP saaju eto dibo 2027 inu idagbasoke mi won pe obi ona nlo ti nte npele mo nina woja si okita ni ma se ipade lori ona lati mu ki eto ora aje ile wa nigeria ki o gberu si ki awon to je ara okita na le wa dokowo awon ilu mi ninu eto ora aje ile wa nigeria bi o se ngbe igbese lati ri pe o dije duko are ni 2027 lasiko le ti won fi oro nta lori iroyin kan ti arise lanode abdullahi o gba pe bi awon ikan mejeji se fi egbe oselu adc ile o yan lenu wi pe nkan o si bere si ku mu bi idudu efan alaafia si njoba eku bere si ke bi eku be ni omi yen gan iti nfon di eyan
1: iroyin yi ona ni se lalaye o ninu iwe iroyin Nigerian Tribune oju iwe ikerindini ogun e won pe ile ejo giga ti ijoba apapo ile yi to njoko nilu Abuja ni ojoru Wednesday oni o mo gbe idajo alagbara kankale nibi ti o ti ju minisita kan tele fun eka ina manamana nile yi Saleh Maman si ewon odun 75 years lori awon esun meji lagbanko gbanko eleti ni won fi kan lori fifi eyin pon owo ilu eyi toto bi billion metale ni 30 naira o le pese pese 38.8 billion naira ti ni o ni se pelu ise akanse na ba zungeru ati ti mambila ti yan pe won fi kan latodo ijoba apapo ni orilede Nigeria eni to je adajo ti onjoko lori igbejo na oni dajo James Omotoso oni o gbe idajo na kale leyin ti o ti se iwadi orin kiniwe nigba to gbo to tun tosi wi pe Maman eni to je pe ko si nle ejo looto sugbon o je bi awon esun mejejila eleti won pe won fi kan eyi to ni se pelu idite ati mimama dari owo olu sigbo atu eyi ti ajo to ngbogun ti iwa ibaje to nti ajebanu ni idi eto oro aje lorilede Nigeria EFCC to fi kan oni dajo omotoso ona lo so di mimo wi pe bo o se wa je wi pe minister tele ri ohun kosi ni ile ejo lana ojo ru Wednesday ti dajo ohun waye ti o si je wi pe titi di ojo mi ti an tun sun ejo ohun si na won ni ko tun wa won ni o tumo si wi pe ohun gangan ni dogbon ni lo ogbon alumokoro yin lati le je ko je wi pe yo se adina gboku fun idajo ododo eleyi ti ile ejo fe gbe kale ile ejo ohun nipase onidajo ni onidajo omotoso n lo wa pe ohun nigbagbo be lo n si fi ara mo oro kan to jade latenu eni to je agbejoro fun ajo EFCC Rotimi Oyedepo wi pe bo ti eje wi pe Maman to je olujejo ko si ni ile ejo sugbon abala kan be ninu agbekale idajo ni orilede yo fin to nse atileyin re Administration of Criminal Justice Act ACJA to je ofin ti an gbe kale lodun 2015 o ti fun ile ejo ni ase ati agbara lati tesiwaju lati gbe idajo re kale bo ti e tile je wi pe eni ti an fesun kan ko si nle ejo won ni bi Maman ba si pada de ko le so wi pe idajo ti o leto ni won gbe kale fun o toro n lo mo un ti fi n sa kiri ni waju ofin onidajo yi lo wa tesiwaju lati wi pe oun gbe idajo oun kale o to si pe ki Maman ko lo re se ewon odun meje meje lori awon esun kini ikeji iketa ikefa ikeje ikejo ikesan ikewa ikokan lati ikeji la laisi si anfani sisan owo itanran bi ti wu ko mo onidajo omotoso ona lo tun waju si ewon odun meta mi ni abala esun elekerin ti an fi kan sugbon to pe o le leto lati san owo itanran million mewa lori eleyun o si tun pe ko lo ri sewon odun meji lori esun elekarun ti an fi kan eleyun na ko si ni anfani owo itanran onidajo yi wa pase o wi pe ki ilese olopa agbaye ati awon ajo eleto abo mi ki won dakun o bosode gbogbo bi ti an ba ti ri Maman Saleh nise ni ki won le lapamu o ki won o si gbe wa si ile ise ajo ogbe won ti orilede Nigeria lati le je ko wa je iya esun eleyi ti o ti je bi e
2: Lagilu FM 96.7
3: Eni tan wi ode Alhaji Ayafolorun ode
4: Amako amojuba o Alhaji Adebayo Apena Ayafolorun wolu adupe
5: Aku araya ojare aku orire Alhaji Adebayo Apena Ayafolorun you are welcome Alhaji gbogbo eyin te fe ni de ni fola dola lojo si nigba ta Alhaji dakan wale won lo tan ke eyan mi o to mo pe won ti e wa nigba na lohun ba won ti wa lati bi se njamfani adu ati osan tedumare gbo wa Alhaji Ayafolorun se la won alawo fun pa pa njamfani won arun abaisin leyin wa nrawo ebe pe ko san ko lo igba aye le nfe ko tubo rorun ona to dile fe ko la ke yi to la o mo ti dimo e ma bo gbogbo eyin te wa fe dupe ojo leyin te ra alhaji lojo sitan tolorun si gbadua alhaji ayafolorun ti de bayi o number won ni yi 080 33 0803-27-7347 0803-27-7347
4: Alaji Ayafolorun o de
6: Oro ẹ̀kọ́ ti kọjá bẹ́ẹ̀ ní sànmọ́ ni ta wà yìí bẹ́ẹ̀ yẹn lóhun interest nínú education ó fi nǹkan ṣe sẹ̀mí ara ẹ̀. Bó bá wá ronú àti kàwé tó tún ronú jàǹbù mọ́wulẹ̀ jérò ló di méjì Lovett College of Advanced Studies lọ́nà Àbáyọ̀ tí ń gba òbí àtàkẹ́kọ̀ọ́ lọ́wọ́ ṣégé jàǹbù. Tètè wá rẹ́gísítà kó o lóṣù mẹ́sàn-án péré lọ́dọ̀ wa lẹ́yìn náà ló wọlé sí 200 level ṣé èyíkéyìí ilé ẹ̀kọ́ gíga tọ́kàn rẹ bá ń fẹ́ Nàìjíríà tó bá ti ní kírẹ́dìtì márùn-ún tàbí awaiting result ọ̀rọ̀ rẹ ti gbọ́ o ó yá lọ rẹ́gísítà báyìí online tó ráyè òkú fáìlì káàkiri mọ́ www.lovettcollege.com owó wa ò fani lápò yá bẹ́ẹ̀ ni Lovett ti lo kọrin lẹ̀ yọjọ́ ti pẹ́ Conducive learning environment, hostel facility. Inalo raju kale, pelu omi ero tin yayin. Lovett College of Advanced Studies, opposite Cambridge College, Oni and Son Hospital Street, Ring Road, Ibadan. 0814-878-1627 081-4878-1627 Lovett College of Advanced Studies, ẹmọ wulẹ sẹju sero, atobi atawọn mo, won ti muna bayo.
7: Ojúṣe ẹgbẹ́ òṣèlú ni láti fa olùdíje tó dáńtọ́ kalẹ̀ kí lọ síwájú lè báwùjọ wa. Ìdí pàtàkì táwọn olóṣèlú kì í fi gbádùn àwọn tó dipò òṣèlú mú ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú a máa gbàgbé àti máa ṣe bọ̀ àwọn olùdíje lásìkò tẹ́ máa fẹ́ mọ ọmọ ètò ṣojú wọn. Ẹ̀wẹ̀ àti máa ṣe bọ ọmọnìyàn ní ṣàfihàn ohun tẹ́dọ̀ọ́gbèsè lọ́jọ́ iwájú. Ẹ̀jẹ̀ á pàdé ọ̀rẹ́ dà kí yóò dà tó gún kọ́ bí ó dà tó ṣe. Ẹni tó ṣe é fọkàn tán ni ọ̀mọ̀wé Fọláakin Ọ̀ṣun ó níwá ìrẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló ní ìrírí ẹlẹ́yinjú àánú sì ni pẹ̀lú. Ọ̀mọ̀wé Fọláakin Ọ̀ṣun wá ran gbogbo ẹ̀yin àgbà ẹgbẹ́ àti ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC níjọba àbílẹ̀ Ìbàdàn Northeast Southeast Federal Constituency láti gbárùkù tí òun láti lè gba tíkẹ́ẹ̀tì àti díje sójú ẹkùn òdìbò rẹ̀ Ìbàdàn Northeast Southeast Federal Constituency ní ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin àpapọ̀ kejì Làbújá. Ẹ ṣàtìlẹyìn fún ọ̀mọ̀wé Fọláakin Ọ̀ṣun gẹ́gẹ́ bí ẹni tí gbogbo ẹgbẹ́ ń fà kalẹ̀ bí olùdíje lẹ́kùn òdìbò Ìbàdàn Northeast Southeast Federal Constituency láti ṣojú wa lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APC. Ọmọake gbà síbẹ̀ ọmọake ìfọkànbalẹ̀.
8: Ọ̀rẹ́ afàìmọ̀kó má jáwọn àmì tí mò ń róye ẹ̀. Nínú àgọ́ ara mi ni ó hàn mí lè mọ̀. Ara ó máa ta mí bíi pé mo fomi atapara. Ara ń já mi jẹ. Nǹkan ó máa rìn tàbí bù mí jẹ káàkiri ara. Ara ó máa yún mi. Bàbá ń bari ẹ̀ ní ti pajápajá. Tó máa ń mú mi lọ́wọ́ àtẹsẹ̀. Ṣùgbọ́n irọ́ ló ń pa. Mi ò ní bá wọn kúkú ọ̀wọ́ wọ̀. Torí pé alágẹmọ yìí kún kékeré ó ṣe wọ̀.
9: Ọ̀rẹ́ ó jẹ́ gbẹnu ẹ̀dákẹ́. Ṣọ́rọ̀ fọ̀ wá lélẹ̀ yìí àbí àárẹ̀ ara tó ń bá ọjà. Ṣé wọn ò gbọ́ nípa bí àsìkò kapsu ni? Egbògi tó jẹ́ òun ni gbogbo èèyàn ń lò. Tó bá ń di pé ara ń ta ni, ara ń yún ni, ara ń já ni jẹ, nǹkan rìn tàbí buni jẹ káàkiri ara, tàbí pajápajá tó ń múni lọ́wọ́ àtẹsẹ̀.
10: BNC capsule ó wà káàkiri ibi tí wọ́n ti ń ta ojúlówó oògùn jákèjádò ìlú Ìbàdàn. BNC capsule wà ní Danax Pharmacy, Adamasinga, Tanimọ̀lá Pharmacy Òkè-Àdó, Aslam Pharmacy, Mọ́kọ́lá Roundabout, Boste Pharmacy, Àpáta, Solution Pharmacy, Agbeni. BNC capsule wà nílùú Ìsẹ́yìn, Ọ̀yọ́, Ìkirè, Ìwó, Ẹ̀dẹ, àti nílùú Ògbómọ̀ṣọ́, tàbí nọmba 30, Adékọyà House, Àǹfààní Road Roundabout, Ring Road Ìbàdàn. Iléeṣẹ́ Tèmítayọ̀ Trado Medical Nigeria Limited ló ń ṣe BNC capsule jáde. Láti mọ gangan ibi tí ẹ ti lè rí BNC capsule rà ládùúgbò yín, ẹ pé 081-03369-434.
11: Ní West Midlands Open University, a mú kí ẹ̀kọ́ wà lárọ̀ọ́wọ́tó, kó sì rọrùn lówó tí ò fani lápò yá. Ètò ìgbaniwọlé ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́, ó sì lè bẹ̀rẹ̀ ìrìnàjò ẹ̀kọ́ rẹ pẹ̀lú owó tó kéré tó ₦2,000 fún abala ẹ̀kọ́ kọ̀ọ̀kan course unit. Yàn nínú àwọn ẹ̀ka ẹ̀kọ́ tó ní ìgbéléwọ̀n káàkiri gbogbo àgbáyé bíi Information Systems, Computer Science, Cyber Security, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Accounting, Human Resource Management, Mass Communication àti Educational Management. Bí o ṣẹ̀ṣẹ̀ parí ilé-ìwé girama, Direct Entry, àbí o fẹ́ ìpadà HNDC Degree University ó rọrùn pẹ̀lú WMOU. Kàn sí wa nílùú Èkó ní No. 1A Ọba Crown Avenue Ìkẹjà, Nìbàdàn, a wà ní White House Adéwumi Street Fẹ́lẹ́lẹ̀, Lábẹ́òkúta .ICT Institute of Technology 52 Ìjẹ̀mà Gbadu Road. O tún lè kàn sí www.westmidlands.edu.ng tàbí kó o pe 0704-700-0167. Tẹ̀lé wa lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ @WMOU Nigeria. West Midlands Open University, so àfojúsùn nípa ètò ẹ̀kọ́ rẹ̀ di mímúṣẹ.
12: Ìbàdàn Mega Crusade 2026. ni ara lu bado e ku orire o ipe la kan ti de lati odo olorun wa ijo God of White Calling for All Souls Ministries npe yi si ipade agbara lojo meta eti o ma waye ni ilu ibadan ti akorire nje ase tun dari gbogbo aye authority that leads the whole world eti o bere lati ojo kewa si ojo kejila osu kefa 2026 ipade yi o ma bere ni agogo meri role ibi ipade ni ile iwe oba kiyele memorial high school alubua basonuru ije ape ibadan olorun lati ni ranshere prophet odedoyin olawumi ezekiel ti setan lati pa gbogbo ko pade pelu wa agbara ati ise iyanu olorun yo se ohun ti ko se ri nilu ibadan nipase pade yi aro yo rin afoju yo riran laison yo gba iwosan ireti yo pada wa ibukun itupale ati oro asotele yo wa eni ti olorun yo lo fun ise mi ati agbara ni prophet odedoyin olawumi ezekiel setan lati gba olorun ipe funfun fun gbogbo ko pade awon boss ofe wa lati gbe owa si bi pade lati iworo mokola challenge ojo egbera priri igbare ti de o wa pelu igbagbo esi gba ohun ti olorun ti pese fun yin fun ibere pe 08032803045 tabi 09057137367 etun le tele wa lori ayelujara prophet odedoyin olawumi ezekiel ma se pada seyin olorun duro de o

0: Eka bo kwada leka ipolowo oja wa.
1: Akin o.
0: Edo kiroyin to nkile to hale futuni nte waju ikani lagilu FM. Oke to gaju ke bele tin gbo wa. Kete kete ka akiri agbaye. Be se n gbo wa kete kete e mo tete lati gboju wa live and direct. E ba wa share e pe ko kari ile o. Ajo ji orube nikan oni. Eyin na la ni hallelujah.
1: Yes.
0: To eje n lo sinu egbe oselu APC. Wọ́n pe ilana ati famu oyele ninu egbe oselu APC ni Nigeria ona ni won wi pe o ti mu iberu bojo lowo papa julo lori pe awon kan oye wi pe opolopo awon moye ona ni won fi apa janu iyen ninu egbe oselu na ta won kan se nberu pe ki eto odibo abenu egbe ohun ko ma fa APC ya bere gede bi owo aso to ntenu e ni ipinle oyo nbi won wi pe awon councilor tele ile ti won je otale ni igba odi meta 257 ni ekun oyo north senatorial district ni ipinle oyo ona ni won ti nse atileyin fun ojogbon adiolu akande gege bi omo oyi ta fe ko gba ticket APC lati soju eko odibo ohun ninu eto odibo tin bo lona ni 2027 awon councilor yi to je pe won wa lati ijoba abile metala to wa ni ekun odibo na won se ipadepo ni ilu Iseyin to je olu ijoba abile Iseyin local government nibe ni won ti dibo pe awon ni igboya ninu ojogbon adiolu akande saaju eto odibo abenu won ile ti yo waye ni ojo aji Monday ojo keji dini ogun osu karun odun ta wa yi seri awon councilor tele ti won je o ti won je otale ni gba odi meta 257 councilors former one ile ti won yi pe won kura jopo lati pe awon se atileyin fun ojogbon adeolu akande won pe igbese ti won gbe in lo waye leyin to je pe awon to je bi Mary le ni ogun ninu awon alaga ijoba abile mokale ni ogbon tele tele yen ni ekun ohun ona ni won ti se atileyin fun ojogbon adiolu akande nilu Iseyin yi awon councilor won se agbeyewo awon oludije awon moye ta fe soju ekun odibo ohun Oyo North Senatorial District be ni won wi pe ojogbon adiolu akande lowe to si yan kankan oni oludije ti oye ki egbe APC fakale soju won o ni ekun dibo ohun ni 2027 agbenu so fun egbe awon councilor tele yi ile to soro leyin ipade na o pe ipinu ohun ina ni o da lori ati ma se gbo ojogbon akande papa julo imuyanyan re bo se daada tun gba tin be ni office to ti ko honorable Asamu Yunus Adewale ile to je councilor tele lati ijoba abile Saki West ona fide oro mule bi pe looto lo je pe omo oye meji lo wa lati kun odo tohun ijoba abile tohun sugbon ohun gege bi enikan ati gugu awon to je iko tohun patapata a ti pinu a n paropodo fi pe ojogbon akande oni omo oye tawon o honorable Jamiu Olajide lati ijoba abile itesiwaju ona foro lede o wi pe mo je ataran wa je looto itesiwaju lohun ti wa sugbon o ojogbon akande o na ni awon se atileyin fun leku ijoba abile tawon honorable Robert Ogungbenro lati ijoba abile Atisbu o na wi pe gbogbo atu egbe APC ni ijoba abile Atisbu ni se atileyin iyen fun ojogbon adiolu akande lati soju ekun dibo Oyo North Senatorial District ilegun asofin agbale wa Nigeria be ni won wi pe gbogbo old ivelodun federal constituency na ni won tun se atileyin fun ojogbon akande papa julo won pe o ti se gudugu meje yaya mefa seyin seyin gege bi en to je alaga fun NCC tele tele won ni pe se ri ona woja eto ikansira ni telecommunication services ona woja ni gbogbo agbegbe ti meleko odo ta won be lo se awon se akase iyen ni Michael Koli Osho Polytechnic to wa Saki honorable Jimoh Wasiu na soro lati ijoba abile oriire le to wipe e ma je atara wa je ibi ti awon councilor ti poju oyo ogbomoso na ti ni o oni gugu won patapata awon se atileyin fo ojogbon adi oluwa akade nitori pe awon janfani re ni ile eko lautech logbomoso nigba to wa ni ncc gege bi alaga abe obi kan na to na susoro to je councilor tele honorable felicia olutayo lati ogbomoso north oni gege bi obirin inu o ba do pe obirin won fun ticket o sugbon ka so toro ojogbon adi oluwa akade on gangan na lawo e kajulu gbogbo won ni won wi pe awon ologun ipa ta won ni ese kuku lati daju wi pe ojogbon adi oluwa akade ogba ticket lasiko ta ba se etoribo abenu ti apc ati lasiko etoribo apapo ni 2027
1: eni to je adari fun eka ti won tin ko eko nipa oro ti isegun oyinbo college of medicine ninu ogba fafiti ti ile badan ui ojogbon ti o ogun diran oni o mo ti ro awon akeko ti an je eyi ti an sese keko jade ni tutun yanran yanran nipa ti eka ti mo ijinle science eyi to ri si bi an sin se ayewo awon ilera eda medical laboratory science wi pe bi an se n jade lo ninu ile eko ohun o pe ki won ori o wi pe won o so oro to ni se pelu eko ti won ko nipa ati ko se mo se iwa omo luabi ati ti eni to se aseyori nu ninu isowo sise won o nigba ti won ba ku o ninu ile eko ohun ojogbon ogun diran oni o fi oro imoran ilede ni bi eto ti ayeye ikeko jade ti awon akeko ti won gba oye imo ijinle ninu ti ilana eko ni medical laboratory science ohun ti an je ti awon ti an keko jade lodun 2026 nibi ti o tun ti duro lati lori soju eni to je giwa ile eko fafiti ti ile ibadan ohun ojogbon ko adebo wale nigba ti nsoro nibi eto ohun to si se apejuwe re bi ayeye eleyi ti an gbe kale lati se lati moriri ifayaran ati ifarada awon akeko ohun o pe awon akeko jade na oni ori ti ba se o ti an la opolopo awon nkan to je pe o lagbara koja ni eka irin ajo ti ikeko won oni sugbon o ri daju wi pe gbogbo won ni an gbodo fi arajin lati ri o pe awon rin ni ilana eleyi ti awon ti an je akose mose nidi ti ilana ti an fi nse ayewo nidi ti eto ilera ti an mo gbe gba o eyun medical laboratory scientist be o na ni o gboriyin fun awon obi ati alagbato to nti awon osise ni ninu ogba ti ile eko ohun ati papa julo ni ile iwosan eleyi to je ti ikose fafiti ile ibadan eyun University College Hospital fun ati leyin ati oniruuru ipa ti ko wa awon ko ninu aseyori ti eto eko awon akeko jade na saju asiko ohun ni eni to je adari ni eka ti ti medical laboratory science ni ile eko na ojogbon io omotoso un lo ti to oko kan awon aseyori eleyi ti eka na to se lasiko isakoso ti e be o lo menuba wi pe lara awon nkan ta won se ni aseyori oni siseto awon nkan to je ti amayederun ti mu ki eko ko rorun lati ko ati bo se je wi pe awon osise ta won gba si o buyari oni be la won si da awon ibudu ayewo bi meta ototo sile laboratories ati awon orisirisi aseyori ta won se papa julo eyi to mu ki ajo tin sakoso awon ile eko fafiti lorilede Nigeria ko buwolu eto eko ohun gege bi eyi to bofin mu ti ile Nigeria ti an si tewo gba leka eto eko re ojogbon omotoso lo so di mimo wi pe bo ti e ti le je wi pe eto eko ohun lo je eyi ti an koko bere ni odun 1964 ninu ogba fafiti ibadan saju ko to wa di pe won da duro ti an pe ki won o se wele lasiko kan oni gbogbo akitiyan ti awon se lati odun 2006 lati le je pe o tun pada di eyi ta won tun so bi eni so gba oni gbogbo e o na lo wa pada di ohun loni to si di aseyori ninu oro eleyi ti okan lara awon ti won keko jade ogie riaki maxwell eleyi ti o soro wi pe awon ranti pe lasiko arun ti covid-19 ti n jarin rin lagbaye òun làwọn bẹ̀rẹ̀ ètò ọ̀hún tó sì jẹ́ wípé orí ẹ̀rọ ayélujára nínú ilé ń làwọn ti ń kẹ́kọ̀ọ́ ó wá ṣe àpèjúwe rẹ̀ wípé ìlànà táwọn gbangba náà ó dàbí ẹni pé ó nira ó ní ṣùgbọ́n lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn ọkọ̀ dàmú èrè ńláńlá dé báwọn torí pé àwọn padà ṣe àṣeyọrí lára àwọn nǹkan tí wọ́n ṣe níbi ètò ọ̀hún láti rí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ yìí eléyìí tó jẹ́ pé kó wá àwọn ṣe oríṣiríṣi àwọn ètò eléyìí tí ó jẹ àwuni lórí níbi tí wọ́n ti gbà wọ́n wọlé gẹ́gẹ́ bí akẹ́kọ̀ọ́ jáde eléyìí tí ó ti ní ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ nípa ti àyẹ̀wò nínú ètò ti ìlera tá a mọ̀ sí medical laboratory science profession.
0: Ó dẹ́ jẹ́ kémi ó wá sí ilẹ̀ Ìbàdàn bíi bákan náà tí í ṣolúlú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ìròyìn tó ń bẹ níwájú mi ló da ìlú bolẹ̀ tó ń pè pẹ̀ńkẹ̀lẹ̀ mẹ́ẹ̀sì mẹ́ẹ̀sì mẹ́ẹ̀sì mẹ́ẹ̀sì pẹ̀ńkẹ̀lẹ̀ mẹ́ẹ̀sì bẹ́ẹ̀ni ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ ń dún ṣìkì láwọn èèyàn fẹsẹ̀ rajú lọ alákòóso fún iná mọ̀nàmọ́ná tẹ́lẹ̀ ìyẹn ní ìpín ní Nàìjíríà tó sì jẹ́ ọ̀kan lára àwọn tó fi ìfẹ́ hàn láti díje du ipò gómìnà lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APC ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ olóyè Adébáyò Adélábù òun ló ti fi ẹ̀mí ìmoore hàn sí gbogbo èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fún àtìlẹyìn wọn lásìkò eléyìí tó kéde yayaya fáyé gbọ́ wípé òun ṣetán láti díje dupò gómìnà ní 2027 ṣe yiniyini kẹ́ni lè ṣe míì ẹni àwa ṣe lórí tí ọba dúpẹ́ bí ìgbà tí ọlọ́sà tó kóni lẹ́rù lọ ni o nínú gbólóhùn eléyìí tí akọ̀wé ètò ìròyìn fún olóyè Adébáyò Adélábù fi ìta comrade Fẹ́mi Awogboro níbẹ̀ ni Adélábù ni ló ti ń dúpẹ́ dúpẹ̀pẹ́ òkun lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó jẹ́ àgbà ẹgbẹ́ àwọn oníṣẹ́ ọwọ́ àwọn oníṣòwò àwọn àgbẹ̀ àwọn ọlọ́jà àwọn lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ àwọn tó jẹ́ àwùjọ ẹ̀sìn lọ́lọ́kọ̀ òjọ̀kan àwọn adarí àwùjọ àwọn ọ̀dọ́ ẹgbẹ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ lọ́lọ́kọ̀ òjọ̀kan àti gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC tí wọ́n túyáyá túyáyà láti ìjọba àbílẹ̀ 23 ti ń bẹ tìrútòrò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ eléyìí tí ètò ọ̀hún ṣe kẹsẹ̀ járí nínú àtẹ̀jáde léyìí tí Awogboro tó fi ìta níbẹ̀ ni ló ti ń ṣàfọ̀mọ́ wípé àtìlẹyìn tí wọ́n ṣe fún olóyè Adébáyò Adélábù òun náà ni ọ̀lẹ́lẹ́gbẹ́ inú ìtàn òṣèlú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gẹ́gẹ́ bí Awogboro ṣe ṣàfọ̀mọ́ Adélábù pé ẹ mọ̀ jà tanra wa jẹ́ o òun sì farajẹ láti tẹ ọkọ̀ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ síwájú láti dá gbogbo ìkólọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ padà láti jẹ́ kí ògo ṣáájú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kó padà bí wọ́n bá fún un ní orí ọ̀fẹ́ láti lè díje du ipò gómìnà lábẹ́ APC ó ní pé kò wá ní jẹ́ pé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nìkan o ọwọ́jà aṣẹ́ ribiribi òun yóò tún dé Nàìjíríà lápapọ̀ bẹ́ẹ̀ ni olóyè Adébáyò Adélábù òun ló tún dúpẹ́ lọ́wọ́ ààrẹ Nàìjíríà Bọ́lá Tinubu fún àtìlẹyìn eléyìí tí wọ́n ṣe fún òun tó ń ti èròǹgbà tòun àti àláre tó ń ní lọ́jọ́ iwájú bẹ́ẹ̀ ló ṣe ìlérí o wípé òun ó sì farajìn láti rí dájú wípé ààrẹ Bọ́lá Tinubu náà òun náà ni wọ́n yẹyọ tí wọ́n dìbò wọlé fún sáà kejì ní Nàìjíríà Adélábù wá ké sí gbogbo àwọn adarí ẹgbẹ́ òṣèlú APC ẹgbẹ́ olóṣùṣù ọwọ̀ àti gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ ní tìbútòrò ìjọba àbílẹ̀ 23 ti ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pé kí wọ́n ṣe àtìlẹyìn fóun o lásìkò ètò ìdìbò abẹ́nú ti ẹgbẹ́ òṣèlú náà tí ó wáyé iléètò ẹ pé ìlànà gbangba làṣáátá ni direct primary bẹ́ẹ̀ ìlú wípé òun ò ní já wọn tàn mọ́.
1: Ìròyìn míì ohun tó lè yí ò tó ń ṣe lálàyé pé ọ̀kan pàtàkì nínú àwọn tí wọ́n fìfẹ́ hàn láti lọ rèé sojú àwọn èèyàn ẹkùn Ìdó àti Ìbàràpá ní ilé asòfin àpapọ̀ ilẹ̀ yìí lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress APC Délé Déolú Másọlánù ẹnu mi àgò ó ní ó mọ̀ ti ṣe àfihàn àwọn onírúurú ètò tó ní láti ṣe àgbékalẹ̀ ibùdó ẹ̀kọ́ sí ọwọ́ eléyìí tí yóò rú àwọn ọ̀dọ́ ní agbára àti pé yóò tún pọ̀ mú kí àdínkù kó dé bá àìríṣẹ́ ṣe àwọn ọ̀dọ́ ní gbogbo ẹkùn ìdìbò àpapọ̀ ọ̀hún eyín ní Ìdó àti ìlà oòrùn Ìbàràpá o nígbà tó ń sọ̀rọ̀ níbi ètò àyẹ̀wò kan eléyìí tó lọ rèé ṣe si ibudo kan ta mo si Toniaf Lodgings and Accommodation towa ni Lanlate ni ijoba ibile Ilaorun Ibarapa ni Masolanu lo soro wi pe orilede Nigeria gboro gbe igbese papapa bayi o lati le ri wi pe eh awon eyan nile yi papa awon odo won o ma wa ise eleyi ti o je ti ijoba nikan kiri o pe nibi ti nkan de duro yi o ohun to ye ka gbajumo o ni ilana eko si owo eyi to je ru pe yo je ki awon odo ki won le da duro tawon na to fi je ru pe won yan yo ninu idojuko eto oro aje eleyi to wu ko ma koju won gege bi oro to so oni te ba wo iye awon odo ti an keko jade lojojumo to je wi pe ise ijoba ati ise ti aladani ti an sati fe mo de tai morun oni won wa kiri lasiko yi oni gbogbo wa ori o pe anfani ti nbe nle fun won o kere jojo o leleyun gan lo je ki a tete mo wi pe anilo ilana eko si owo eleyi ti yo je ki ise si se ko buyari fun awon odo masolanu ko sai wa so di mimo wi pe o ni gbagbo o wi pe awon odo ati awon ti an keko jade won nilo lati le di oga ara won leyin ti an ba ti keko jade tan o ni koda ohun to ye ki ilu o pese fun won o na ni ayika to duro ore eleti o fun won laaye lati tun le je ki idagba soke kode ba awon ebun ati imo ti olodumare to fi jinki won o be ni masolanu lo tesi waju pe bi an ba bi fun ni anfani lati gba tiketi to nsi dibo to ndi asofin tin soju ekun idibo ohun oni o se se looto o ki ohun mo ni agbara lati da ile eko ti imo eko se owo sile technical school oni sugbon o le da ibudo ti won o ti ma ko awon eyan ni eko se owo sile eleyi ti yo mo mojuto bi won se ma ru awon odo lagbara ni ekun idibo ohun masolanu lo wa so di mimo wi pe eni to ni Toniaf Lodging and Accommodation ohun ti n ba soro lowo bayo lori boya o ti e le lu abala kan fun kawon so ibe di ibudo tawon ti ma se eko si owo fun awon odo ni ekun idibo ohun o ni nito ohun ohun o ma farajin ni gbogbo igba lati ma je eni ti o ma si oselu lese kuku ori koda nibi ti nkan de duro yi ohun tun lo lati lori sise lori kiko awon ti won o ma sise fun lawon ward jade ni ijoba ibile Ido o wa ro gugu awon adari egbe oselu APC ati awon eyan toro egbe oselu APC kan to ti omo egbe jake jado ekun idibo ohun pe ki won se atileyin fun igbiyanju ohun o lati jade lori soju awon eyan ohun tori wipe to n ba fi le ri ticket gba egbe oselu awon o ti jawe olubori
0: e je kemi o lo si ijoba ibile Oluyole papa julo ekun idibo apapo Oluyole Oluyole Federal Constituency nipinle Oyo nbi awon obirin to nti awon odo ni ekun idibo Oluyole Federal Constituency oni won tin se atileyin to gbangba o yen fun agba oje akorin to tun wa je oloselu Alhaji Kehinde Ola Osebi kan lati le gba tiketi labe egbe oselu APC egbe olosusu owo ko le dibo yen soju ekun idibo Oluyole Federal Constituency Ilegbun asofin apapo keji ni Nigeria awon obirin to nta awon odo oni won sapejuwe Ola Osebi kan gege bi ika totota fi remu ohun na ni musemuse re damuse o kende Ola Osebi kan leyin to ti kede ipo se tan lati soju ekun idibo Oluyole Federal Constituency Ilegbun asofin apapo keji Labuja House of Representatives gege bi iroyin se afidi mo se fidi oro mule wi pe awon obirin to nti awon odo eleyi ti won soro lasiko eleyi ti Alhaji Kehinde Ola Osebi kan alaga ajoba abile Oluyole tele eleyi ti o pese modern high tech public address system yen fun won ni ijoba abile ohun yen ni Olu Pbat Keho grassroots movement to wa ni Olomi ni Ibadan ibe ni awon odo to nti awon adari awon obirin nibe njoba abile Oluyole tatiri abileko kikelomo akinleye ati ogbeni babatunde Yisaolawal an mejeji won panupo nbi se ri awon odo to nti adari awon obirin ni wodu kewa ni ijoba abile ohun o la won kede bi pe awon se atileyin fun Alhaji Ola Osebikan o ko gba ticket egbe APC lati soju ekun dibo na ani en to nje adari awon odo ogbeni Babatunde Lawal ilupe gugu odo patapata ni ijoba abile ohun won dupe dupe pe okun fun nkan ribiribi eleti Alhaji Kendi Ola Osebikan to gbe wa si ijoba abile ohun ati ibi ti won gbe si be lo nsafomo wi pe Alhaji Ola Osebikan ina lo je eyan kan to lawo inu oselu koda gbogbo gbe si aye re olawo ni ki bi alejo pe nbo lo ti wa ni ma to wa alejo bo nje ni be won ni awon obin na en to je adari won woman leader ni ijoba abile ohun abile ko ke lo ma kileye o na ni ofi meji pe eyo kan ta ko fi eyo kan pe meji nigba to n pe gbogbo obin patapata ni ijoba abile oluyo le nsati leyin fun Ola Osebikan be lo ro gbogbo awon adari egbe to nti amo egbe APC wi pe oro emuyanyan ni ko mu lokokodo kan si ma wo ati ma se bo gbogbo awon ti won fe han lati du po ohun o wi pe oluyo le in lo nilo eyan eleyi to je akin eyan to je pe onimo o si ni oye daada ni o eleyi ti o le tuko ti o le soju ekun ohun daada to je pe yo la pare ni ijoba abile re ati Nigeria lapapo won wa ni loju lori oro 2027 Ola Osebikan be ba gbagbe o lo ti fi igba kan ri je eni to je adari ni eka eto royin ati ikasi araalu fun ekun iwo orun gusu yi iyen regional coordinator for media and publicity southwest iyen fun ipolongo are Tinubu ati Shetima ni 2023 o wa ni pe o ti wa kun bayi makamaka in loye kan o se tan lati soju ekun debo oluyole federal constituency ni legun asofin apapo keji labuja
1: o tun ya o iroyin kan o le yi to jade o latodo awon egbe awon asofin ipinle asofin ibile eleyi ti won jade labiasia egbe oselu all progressives congress eleyi ti won pe oruko won ni progressive councilors forum ti won ti gboriyin fun awon adari apapo fun egbe oselu APC nitori bi an se teti gbo awon awuye wuye eyi ti awon eyan ti oro egbe oselu na kan ti an ti nfi lede lori pe ki won dakun dabo mo lo ilana pipanu po fa omo oye sile consensus ninu yiyan awon ti oje oludije fun egbe oselu na ninu eto edibo apapo odun 2027 ninu atejade eleyi ti awon egbe awon council ohun ti won fi lede oni won mo ti soro lati enu okan ojo kan won ti an je asa awon councilor ti an sise labe isakoso gomina ipinle oyo to ti di ologbe abiola ajimobi eyin lodun 2018 ti ko wa won ti an si so di mimo pe igbese kan ti an ti kokko fe mo gbe tele tele lati mama ra omo oye kan abi awon omo oye mi bo awon omo egbe lorun won eleyun iba mo dape ntuka sile ninu egbe oselu APC koda isokan anu egbe ohun o ba di arepe ni o tori pe yo pada se akoba fun eto edibo ohun eleyi ti egbe oselu na ti o fe lo re ko pa ninu e ni ko pe yi o atejade na eyi ti awon omo igbimo ohun ti won buwolu eyan omo igbimo egbe awon councilor councilors forum ni won so di mimo nibe wi pe egbe awon o je egbe eleyi ti nbe ni ese kuku o to je pe gbogbo ntin lo patapata o ni nbo si eti awon o ni gbogbo ekun idibo mejeje eyi to wa ni ipinle oyo ninu eyi ta ti ri ekun ti ibadan ninu eyi ta ti ri gbogbo ile ibadan lapapo won ni be o ni ti eyin odi ibadan eyi ta ti ri awon agbegbe bi akinyele lagelu egbeda onara ati oluyole won ni bakan na ni ekun oyo ninu eyi ta ti ri ilu oyo gangan ati awon agbegbe mi eleyi ti o je ti ijoba ibile to yi ka bi atiba ila orun oyo iwo orun oyo afijio ati ogbomoso won ni te ba wo ekun ti ogbomoso na won ni awon bi to wa nbe ni abesa re lati ri ariwa ogbomoso asiri gusu ogbomoso be la ri orire suru lere ati ogo oluwa won ni lara awon ekun mi to tun ku won lati ri iseyin ati oke ogun ninu eyi ta ti ri ijoba ibile iseyin ati awon agbegbe to yi ka won ni ni saki won ni ari awon agbegbe bi ila orun saki iwo orun saki ore lope atisbo itesiwaju kajola iwajowa ati kama tu sai menuba ekun ibarapa won ni gogo beun o na ni ti awon to won ni nibe o latiri ekun arin gogo ibarapa ariwa ibarapa ati ila orun ibarapa ninu atejade eleyi ti gogo awon ti an je adari awon councilor yi ti an buwolu lati ekun idibo kokan ni ipinle oyo ninu eyi ta tiri honorable jumoke fakayode lati ekun idibo apapo onara honorable tajudin salam lati ekun idibo apapo ti lagelu honorable lawa bashiru lati ekun ti ogbomoso honorable prince adeyemi wuraola lati oke ogun bakana abib honorable abib amobi kan lati ibadan north federal constituency tunti honorable tunde akintola lati ekun ibarapa gbogbo won ni ojo panupo wipe ni ta won o ilana ti eto idibo gbangba lasasa latata direct primary ni awon fe o ohun na ni o si je ki isokan ko fi ese rinle ninu egbe oselu apc ti o si ni je ki isejoba abele to je ti awarawa ko wa je isoro ninu egbe na won lo na ni o si fi ese egbe oselu apc mule nipinle oyo
0: o da be eje adide fuya lori edo ki iroyin fun to ro oni e mo gbagbe pe awon eto wa gbogbo si nte waju ba se ko wi e okodo lo kan pelu segun salam be a ba se nide ku lori edo ki iroyin fun to ro oni temi tayo oye ladun aboro inlo ko mi e seun te n gbo wa
1: oluwa sina alayo ogo ede ofomale so fan le mi je ire atayo latun fi pade o odigba
2: La Gelu FM, Jagabag.

0: e kaabo pada lati oju oja engineer Oyedele Akim Alao Alao Alao oludije fun ipo gomina labe asia egbe All Progressives Congress ni ipinle Oyo e ti wa lenu e o tojo meta awon ti mo yin laarin ilu won mo royan te je is it going sugbon ti a ba ni ka wu dada tori akoko wa ẹgbẹ́ òṣèlú yín APC gẹ́gẹ́ bí INEC ṣe gbé kalẹ̀ ìlànà mẹ́ta làgbà mú ọmọ òye direct primary indirect primary or consensus ewu ni ẹ̀yin faramọ́ bẹ́ẹ̀ kí sì nìdí.
1: Kọ́mọ́nṣẹ́ kọ́mọ́nṣẹ́ mo dúpẹ́ níbi oṣù márùn-ún sẹ́yìn ati ni nja pe ni new electoral reform.
0: Okay.
1: Ninu new electoral reform yen. O ti pin o ti di meji bayi. Yen ni consensus and direct primary. Ati kini ati keji. Ko si en ti o da ninu meji.
0: Ati consensus ati direct primary.
1: Ati direct primary. Ko si en ti o da ninu meji. Direct primary o da nibi ti ifoso ibi ti awon agba egbe ba ti lenu ibi ti awon agba egbe ba ti mo ti won ti jeje ku je ibe ni consensus
0: ti won ti ma so to
1: ti won ti le so to
0: ti won so kodoro
1: ti won so kodoro oro ibe ni consensus ti ni wole.
0: Okay.
1: Ito je so be ni pe consensus o involve pe ki awon to ba gba form to do mo egbe ifo ka to ti e gba form awon agbagba ti so pe eyin wo le fe ninu egbe le fe dije eyin te ba koko signify yen wa ti ko pe yin seyin wa pe yin pe lagbaja o to n to fe se yi o lagbaja lagbaja lati wo lo tin sin egbe ebo iwo lo se bible eni enta fe fi sibe ni an ta ba follow progress to tin bo tetele tem ba ti so ba yen fun e iwo gun ni so pe on po fe se nitori pe awon to nsoro yi awon agba progressive te pe mi jeje ku je ni won sugbon nkan ti yato ni isin owo ti boju ore je
0: kakú ewu ti balẹ̀ ayé jẹ́
1: owó ti balẹ̀ ayé jẹ́ àwọn èèyàn ti ń gba àwọn àgbààgbà náà ti ń gbowó mí ní gbogbo àwọn àgbààgbà o
0: àwọn kan ti ń jẹ̀sẹ́ bì
1: ṣùgbọ́n majority àwọn àgbààgbà wọn ò gbowó ṣùgbọ́n wọn ò lájàgbá mọ́ torí ọjọ́ orí wọn
0: pé kakú wọn ti dàgbà
1: wọn ti ń dàgbà àwa tá a wá tó ń súnmọ́ wọn owó ti bù wá lójú akẹ́kọ̀ọ́ lára àwọn àgbààgbà láyé bàbá awolowo wọ́n máa ti ṣe olùdíje kọ̀ọ̀kan
0: nínú ẹgbẹ́
1: wọ́n máa intẹ́ni kọ̀ọ̀kan ṣe ìwọ gan tó bá lo fẹ́ díje tí bá ti pè yín sí ẹgbẹ́ sími ìpàdé tí wọ́n bá yín sọ̀rọ̀ o ní ta wọn lẹ́nu ìtàwọn àgbààgbà bá sọ ló nítorí pé o mọ̀ pé àwọn àgbààgbà ti ń sọ̀rí àwọn tí ìrìn ṣe níjẹkújẹ ni wọ́n sì sọ̀rọ̀ lọ bí tí ọ̀rọ̀ tó yẹ kọ́rọ̀ ní aṣọ lọ consensus nìyẹn ṣùgbọ́n consensus tẹ tí tó wà tí wọ́n ti fi sílẹ̀ ní sí pé tẹ bá fẹ́ ṣe consensus o ẹ̀yin tẹ bá gba fọ́ọ̀mù ẹ jókòó papọ̀
0: gbogbo ẹyin tẹ bá gbà ẹnu fẹ́ tó méje ìpínlẹ̀ ọyọ.
1: Àwa bíi mẹ́wàá ni.
0: Ok. Ní ẹgbàá fọ́ọ̀mù.
1: Ìlọrin ni sixteen ni wọ́n ní.
0: Mo fẹ́ kẹ́ fi ẹnu yín wí ni. Ṣẹ̀gbẹ́ tá a bá parọ́ mọ́ ní kíní kan kò ní
1: sọ́jú. Ìlọrin sixteen ni wọ́n wí ńlọrin. Ok. Jẹ́ pé wọ́n tó àtúntò ti rí jù á lọ.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Ṣùgbọ́n that is also good. Ìyẹn náà da.
0: Beauties of democracy.
1: Ara beauty democracy nìyẹn. Àwa mẹ́wàá yẹn làwa ti gbà báyìí. So gẹ́gẹ́ bí consensus approach, ó yẹ kí àwọn àgbà ẹgbẹ́ wa pè wá jókòó pé aláwo aláwo Agbaja Hakim Asanke Olaniyan barista Ade Adam barista Safadin Ali Bayo Adelabu and kan gbugbo apapo oya kan ti amanu yara kan oye bara yin soro ta ba ba wa soro ka gbara oluju ta ba
0: eyin gege bi enikan se e le gbaru joko yen laye
1: kilode ah intan pe nkan se so ni e ta ba bara so ti o ba lojutu
0: ibi mo lo
1: wa pada soro awon agbagba pe
0: lojutu
1: o awon agbagba na wa tun so pe oke e ja se bayi
0: oke
1: eyin mewe wa yi
0: oke
1: iwe ni ti o ba jewo ta lu fe ko se
0: ka dibo fun ra yin
1: e wa ko e ko sile wa wa ka
0: oke
1: wa wa we nti
0: ibo re ba kun
1: en ti bo re ba kun be
0: se e le koko ara yin pe ti o ba jewo
1: ta lu koko ara re
0: won ti fufin lile
1: ofin yen ti wa nle ti o ba jewo ta lo gboro je ikana en ikana lo gboro mu to ba se bayin ti ma na se to ba tun wa lo gba
0: okay
1: gege bi ofin ti so the current electoral reform to ni o si gba na in to fi so ni pe ko lo kan lo se kini kan lo se direct primary
0: tugo me bojubo fun yin
1: be ni nitori pe eni ten so yen lo to ni won ti awon agbagba ti so o sugbon to ba ni ohun o gege bi ohun lagbaja ohun o gba pe eto e ni ni under constitution
0: labi ofin
1: ipe ki won lo se primary e ma force e ba se primary se mo pe ngbati abi mejo ti wa nbi kan to ni to awon mesa wa nbi kan to ni kan lo won se primary e se ta lo ma awon mesa sa sa to ipe lo to la mesa yen na kan junto nto ki lo ma sele won a wole eni ti won toruko e jade ju yen
0: to poju pada wole to ni won lo dibo fun
1: to ni wo dibo fun into wa laarin consensus ati direct primary but lati bere ti ogun mo ba gba won a lo direct primary into electoral law so niyan into egbe wa si so niyan
0: ti e ba wa de direct primary ti consensus o yanju be si so
1: ben
0: pe afenu ko yanju e wa de primary won sa yan mo yi se ko to ni mo ko iko se ni
1: wa direct primaries ohun lo da ju nitori pe awon omo egbe o to si yin le si eyin tabi en to represent yin won a tele won a to si won leyin loju yin ni won ti ka te ma ti n pari e ah kunle o si ah congratulations taye congratulations kainde congratulations alaba congratulations edi mara yin inu yin atuka sugbon eyi ta ba fi tipa se ta ni
0: ta wo mo ye kan
1: pe baba so pe o president so pe
0: sugbon ta n gbo ni pe ninu egbe yin na na papa julo eyin te jade aribi meji meta bi merin eleyo so pe ah are fowo so won to no ni are fowo so emi ni are ni ki ma lo so dj o se oro yen se ki pe boye fi mura yin gan
1: on calcul na lo nlo ìjà pè ní oyi
0: political gimmick
1: tó bá wù ú ṣùgbọ́n
0: ọgbọ́n àtinúdá nínú òṣèlú
1: ọgbọ́n burúkú ọgbọ́n tí ó sì dẹgbẹ́rúnù ọ̀tá nǹkan bá kóra wọn jọ tí wọ́n ní pé lágbájá ni president fọwọ́ sí láti ìgbà tá a ti ń gbọ́ president ò tí ì fẹnu ara rẹ̀ sọ̀rọ̀ wípé ẹni báyìí lòun fọwọ́ sí wọ́n ní president pè mí àwọn àgbààgbà ẹgbẹ́ gangan inú òun ò sì dùn
0: sí ti ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ yìí
1: tí ń ṣẹlẹ̀
0: bólẹ́bà yàrá jábà inú ẹgbẹ́ òṣèlú yín
1: president wa lo as at today wọn ò sí ní orílẹ̀-èdè èmi mọ̀ pé ká tó ṣe primary president ò dé
0: president primary yẹn ọmọ bẹ̀rẹ̀ lọ́la
1: bẹ́ẹ̀ni ètò wa important fún gómìnà because tó bá fi lè dàrú ní ti president ní ti gómìnà ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ ni yóò burú ju ìbàdàn north election lọ
0: ki lo sele nbe
1: ah e ri ba a fidire mi ni
0: okay ni ba election ta se
1: lo se ta se badan north a fidire mi
0: se ka pe enu yo tun ku nbenu
1: nitori pe wa enu ibe na lo ti oko bere enu owo oku nbe tori pe ni enikan so pe won force pe ni bae bae lo godo je awon yoku si won o si petu si won lokan dada gbogbo process ti an se iru bi process na bae ni pe lagbaja ne godo fi si president so pe kini kan so pe ngbo si jo election gbogbo afidire mi
0: be ni
1: disaster buruku ni
0: fun egbe oselu
1: fun egbe ba ti lero to tin ba la afidire mi awa kan sokun sinu emi nsoku sinu njo yen ni
0: asomo badan north ni ni
1: omo badan north ni mi ibe ni le mi wa
0: okay
1: looto atin le mo tin so selu
0: okay
1: ko be ni mi gbe da mo oku badan le mi
0: eyo ti mo ko mo oku ni
1: so o do mi gan o do mi wegun ara pe PDP lasan lasan wa na wa mole awa la ni president
0: PDP te daruko yan engineer kini ele so nipa isakoso joba ipinle oyo lati bi odun meje nle
1: mi ni so pe en to wa nbe o se da mi se po se da
0: okay
1: tori pe no matter how you look at it lati gba ti o ti wa nbe emi o je o simi tin ba ti ri kudie kudie kan
0: e sa ri pe
1: sa ju ni ma ju legba in ba ti ju legba yo sasute eje n fun ni example
0: ejawo
1: ibadan barapa mo se press release lori lagelu na ni atika pe ona yi o tin lo fun bi odun mefa tin wo se dada contract congilator tan gbese fun ko sise pe ki won se kini ki a gbegile
0: contract yeah.
1: Contract na ki won se award e fun contractor meji inu mi do pe ngba mo lo sibe ni bi month ago
0: okay
1: won ti fe pari e ogboran abi ogboran
0: ti tan pe ni criticism ni constructive one to ma se ilu lore
1: oro barapa ati igba security te ba ranti igba ti wahala wa
0: okay
1: ipe ah governor be tin se isakoso oro eto abo yi ko da e se form security committee gege bi oloye ajimobi ti se e se bae se bae gbogbo nkan ta ni ki won se ninu press release yen koju bi osu kan lo won se e ri pe nkan change o di meji iketa lori oro circular road awon eyan po repete ni
0: circular road
1: ni secretariat won fe nu won gomina jade si won within 1 hour ti mo se press release gomina jade o si ba won soro o si ni nkan bae lohun o se o si se e ri pe oro ti mo so gogo ti mo gun kese o sise abi
0: o sise
1: so in to ku ni odun kan to ku gomina seyi makinde o ti se ti e ti o se en to ba tun nbo ni ko se daada
0: ju bayi lo
1: emi si mo pe pelu agbara orun emi ni gomina to kan
0: sugbon eni kan bere lori Facebook
1: okay
0: oludele temi dayo awolowo o ni kini ajosepo to wa laarin eyan ati oloye Teslim Funari ade labu ati sarafa
1: o se ore mi ni 2022
0: okay
1: nigbati mo fidire mi
0: okay
1: ase election awa mefa oloye ade labu obinu awon lo si accord awon yoku won lawon o se ti Teslim Funari sugbe mi being a core progressive mo sise pelu oloye Teslim Funari e si ri pe lati bata ti bere campaign ta fi pari campaign pari ko si bi ti oloye Teslim Funari lo temi ati won ojo lo o dun mi jota selection tata lose mo sokun jo yen bo a sise karakara Teslim Funari ati mi ka lose o ọmọ ẹgbẹ́ ló lose Teslim Funari did not lose election APC lost election party member lost election
0: engineer you know,
1: ah tun gbọdọ wa se mistake again ka ma gbọra wa ye mo fi asiko ro baba alake ade emo agba yin o ni baje
0: ami
1: agba yin o ni baje e ma jo baje lori yin mi ni soju ba nlo
0: e seun engineer akim oyedele alawo to gbe mo si alawo alawo ninu ateji se tenikan so fun mi ni bi bayi o ni eniyan ni pe awon mo riri yin lori wi pe inten se ni awon adugo yin boya constituency yin or wherever won ni kin do de to je pe pelu akitiyan yin lori democracy te se lo si national assembly
1: e ri pe asofin wa
0: beni
1: national ta to sofin niyan
0: beni
1: mo sise ni ni Nigeria
0: okay
1: bo to se loki okun
0: beni
1: mo ti riri kaakiri agbaye gbogbo nkan ti mo ti ri yen tin ba ma se implementation re
0: okay
1: only as governor
0: as executive
1: not as a
0: eshun
1: lawmaker
0: après kolon je ko je peyin ni wa fun ni ticket
1: ami o
0: mo si tun ni gbagbo pe te ba ti gba ticket tan e ti ma pada wa si ori eto lati wa so fun awon araalu ibi te ti mo pe bata ti n ta won lese
1: beeni
0: ati bo la se le bu omirin
1: ese mo dupe
0: ese ta pe yin te je wa alawa gidi akinola asete eyin na se ni oni bo te je ko ko si aye fun yin lati pe kenun kan oro po ninu engineer oyedele sugbon a tun gba won lalejo lori eto yi mo ro eyin igbimo fema federal road maintenance agency to wa ni oyo state ni ba ni badan ona to wa lati omiadi o to n bo wa si command ona yen ti fe ge si meji to ti fe pin omiadi o si abekuta ta ni le ri ona koja mo tori titi yen ti n gbe labele e da ko ba wa nkan sisi ko to ri pe ojo n lo odi ona to wa won pe bi ti kini yen ti sele ni jamoje o ti gbe tan ni idi bayi lowo lowo ti mo so fun yin bayi o si le re ko ma to fa ijaba ti emi yo tun lo nibe gbogbo eyan te ngbo wa okode ro re le tun gbo fun tose yi amoju ero mi Sola Rewu Mega Child atok mi olotu mi Shina Layo gbogbo lajo pa lajo kupo eyin na yodele e se te wa gbogbo eyan te ngbo wa nle titi ojo mejo ta tun mo pade inu ayo mo ba yin leni inu ayo naa mo tun fi yin si ni agbara olodun ni ojo mejo inu ayo naa ni ma ti ba yin orukọ mi ni Segun Salam titi ojo mejo ohun ire o

0: Okay. Atu ti dada ni ye. Kaasye, kaasye, kaasye, kaasye. Mo jayin tan lo wye to jaka ma la ro yi. Beto ba ti di ago me wa. Oku se juma yon ambo wa yi koto ti kaasye. Pa wan ti o gbokpe. Star 347. Star 1004. Star 2 hash. Star 347. Star 1004 star 2 hash. Tabi www.cashier.ng. Mo ja o tan baba fe yi koto abi baba nyi koto lo ko da o lekun lati je pe ko ta cashier ko si gbo pe apo ile ya cashbox ni kale ko gbagbagba yi lati ibere osu yi ti e di aye asiko le ya 50 billion la pin ibi deyan kan o ti je 500,000 atagbo agbo to ni kimi le dada bo ba lo ussd code yen boya network odo ti yin abi network sim ti e gangan to ba fe ma se bakan ma bo ni website www.cashier.ng ikan lara awon mo mi lo gori wole yoba yemi bi awon desmond adegboye ga se je coach fa wa lemi na je coach fa won kan na oba yemi ict ict mo fi si pe won mi wa nbi na ma je mo sa re lete ti a bere si ji ko to ti cash e bayi o mo ja o to pe ticket kan to ba play yen anfani ni anfani meta ni o mu wa fun o anfani alakoko anfani alakoko o ni wi pe yojo lanfani ati je pe ko kopa ninu ti cashport ninu ti cashport yato si tojojumo wini ojojumo pe bo ba play laaro ibayi o ti ni anfani lati je pe ki number re ko pa ninu ti ko tojojumo elekeje anfani keji to wa nbe ni pe number ticket yo won to fun ni anfani ati ko pa ninu ti friday cashport elekeji nu eleketa ibe o ni pe ileya cashport yo tun ze lori ticket ohun na star 347 star 1004 star 2 hash tabi www.cashier.ng baba yin ko to lo o si nkan to kan computer cashier pe enikan o se play ni isin ni o enikan ti play lati daji o bo ba sa si ni isin o le gbe number re anu kin ti e awa o si ni mo a le mo pe number to se play ni a le ko si ba se fe mo a le mo to ri ko si ogbon kankan teyan fe da si n to si daju dada ni pe lai play cashier o le je cashier mi o fe mo iru ipara tan se fun o abi o si anu abi nkan kan to le mo lo ko so gbon to fe da si a bere si yi ko to ti cashier bayi ka bere latori 50,000 ogo ile ya nbo ni isin bukata lotun lo si bukata lotun lo si Olorun o ja sodun ayo odun ayo la se a ni sodun ibanu je logo Olorun ka bere se mu latori 50,000 ta ni number yi ogo dakun mo jo pe to fi gba ago o tin play cashie ti pe koja ka pi opo je cashie ko mo gba ago cashie lo ani number yi o eto lo bere number yen 8075 lo pari number yen ogo o eto lo bere number yen 8075 lo pari number yi o ti jade nbi o ku so go lo ogo gbe elu aku ojumo o
1: e ka ro sa
0: aku ojumo o lagelu mo tin pe yin ti ja ni oloku dana lo ko mi
1: ka se
0: ni e ti ja si
1: e ka ro sa
0: aku ojumo o ki lo ko yi bule wa yi
1: mr majid o la bi lati buluwaji
0: lati si flows mr majid owo la bi abi lati boluwaji o flows yen ke yan kan gba beat si mr majid owo la bi lati boluwaji Eti jije cash ye.
1: Cash
0: ye. Igba ole ti play cash ye.
1: Koda ajo bere ni.
0: Eti je gan o.
1: ah ẹkan na mo ti jeri
0: elo le je ngba yen
1: 250k
0: ngba yen congratulations o tun ti ze bayi e ti je 50,000 laaro yi
1: 50,000
0: olorun seun olorun seun congratulations congratulations eh lagbara olorun customer care wa pe e ma jina si phone yin o
1: eti
0: mo kale mi leyin ni cellotape wo ile phone mowo gbo mi ba lo ajo nlo ni bi nkan se ni customer care wa ma pe yin eh bi e ma se pe yin gba yen o dabo o dabo ta ni 50,000 leyi 50,000 le keji mo ja otan baba yin ko to lowo ko mi ko ma play cash e o ehn bo da ga tun ma ze lopo lopo igba wo na o mo gbo baba yin ko to belomi ba je ni se o le ni ke si mo wo iseju meta seyin na mo yin ticket ohun o le to tun mo si pe e ko si ko won iti le kun be won iti le kun be pe ago bayi sa ago bayi o ati lekun star 347 star 1004 star trash tabi www.cashier.ng 50,000 alakoko ati yiyen ati pe number yen en to gbope ti gbope 50,000 le keji number yen ti joko hey tun lo bere number yen 6081 lo pari number yi 6081 lo pari number yi ogodakun o ti jade ajimoto kan wo mi aku ojumo o lagelu fm lati pe yin ti jani oloko dana loko mi ki lo ko yin bo le wa yi ko so gbe ni drive bike ki lo ko yin hello e ti lo e ti wa loju la to aje atun pe aje wipo ti e ti kokko gbe una automatically o ti je baun o ti je baun sugbon ka tun pe ka le fi di o ko yen mule kon e pin gba won ba pe ko je ka se yo mo bo ya pe se sa won ti hello hello kilo ko yin bo le wa ila gelu fm la tin pe yin kilo ko yin e wo e ti je 50,000 customer care o pe yin ko sa koko sakoko 100,000 ati yi ko to yen bayi awon number won tin bara won fala kadi nbi star 347 star 1004 star 2 ash tabi www.cashier.ng 100,000 ta ni number yi eh awon number won ma se wahala keke ni bara won fa nbi computer na ni o ba won dasi ti o ba won laja ti o mu number to ba won be ntie o eto lo bere number yi 100,000 2151 lo pari number yi 2151 lo pari number yi 2151 number yi le mo dak o mo dak e lo mo ni baba yi abali si ele ba ti lo ni se ka wa yi ko to 150,000 ka yi ko to 150,000

0: Ogo o tin play card si e ti pe koja ka pio ko mo gba go 100,000 alakokonu ogo da kun gbe lele keji o le ti phone nu so bu ba on ya ma jiyan ido local government ido o to bi joluyo le lo ti o ma jiyan suni ogo ti gbe e lo ko ojuma o lagelu fm mo ti pe yin ti ja ni oloko dana loko mi
1: e ka sa
0: o ya change to nlowo kan e ku ojuma ki loko yin bo le wa yi
1: mo wa ni o de ra won ni mo ti mo wa sugar mo wa ko mo wa lo ja
0: ibadan le nbi abi
1: mo wa lo ja te
0: ki loko yin
1: bi o le jina mo de wa yi
0: congratulations Dawle ti play Dawle ti play ka si
1: ah o ti pe sugbon o ti je ke nbe ti ajo ta kon ni nkan bi around June to koja lo
0: ah o tu ona ti si ona ti la ba e mo je lo ni e ti je 100,000 100,000
1: ah e je so ile le se na ni ba je
0: ami o ile se ti yin ami o ami o ami o ami customer care wa ma pe yin
1: mo gbo sa
0: e bo won se ma te yin lowo bi nkan se re nu ogo lele keji o gbe aba pe kala pe lele keji yen ni ti o lo gbe ti o lo gbe ko si e ja pe 150,000 ta ni number yi ati yi ko to 150 awon number won tin bara won fa la kadi nbi yi ta ni number yi 150,000 090 lo bere number yi 7012 lo pare number yi ogo iwo iwo ogo ogo ogo dakun ati pe o si obi ko do fe de beun o lo fa 150,000 so ti ko gbe o e ja pe lele keji 090 lo bere number yen 7012 lo pare number yi 150,000 o ti gbe aku ojuma o
2: aku ojuma sa
0: lagelu fm la tin pe yin ti ja ni oloko dana loko mi
2: yes sir
0: ki loko yin bule wa yi
2: agbegbe ojo ni mo wa yi olohun se o lati gbe odun meta
0: ki loko yin
2: Adeyemi
0: Razak lo ko yin. Gba le tin play card se lodun meta le pe abi e ti je gan o.
2: Mi je ri o. Mo ni loju akoko te pe mi.
0: Ndo wa nbe ni nipa ti card se ni to ba ti relent yo kan jo kan.
2: Be ni.
0: Congratulations. Congratulations. E ti je 150,000.
2: Allahu akbar.
0: Allah tobi. Allah tobi.
2: Eh
0: customer care wa ma pe yin ami
2: yes
0: sir se gbo sir
2: yes sir
0: customer care wa ma pe yin bo wo yin se ma te yin lowo sir
2: all right
0: wa pe yin wa bere awon kankan lowo yin bi nkan se re nu a tu pade la go meji la sa go kan lori eto ta lota ni kan ni wa ile keji yen splash 15.5 titi igba na e mo je lagelu lo sowo waju o dabo

Foundation se npe akiyesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni Charity Eye Care Foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale ko mu ni rada ni 1000 naira pere lowo card ofe se layewo oju o reading glasses lo fe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe layewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni ipenija oju lati sa gbe kale Charity Eye Care Foundation nigba to tun wa gbo bi to ti ra anugba lai si ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma deni ti won fa ni tete na loju popo la fini o ma lo tara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank charity council building yana agbala bus stop ni to si olowo tin fowo sanu shopping complex iworo ibadan lojojuma ni o ago mesan aro sa ago merin role fun bere atalaye pe 09054448444 oju lo bara oni dindo mo wa lagbari.

0: di wipe nkan re o ti baje loju e so si ti lero pe awon omo tun nikan oun ti seto ojo la toda fun won o ti goki odo ko to di pe afaraja egbo ba wa pada debe to di pe awon omo re ori nkan kan ninu n to ko kale njo si to ti parun loju e omo na o wa pada wa si bi odo to daru njo si Abeeri Atakoro wonu ado E mo bi o ba se pari e na o le ko me ewo be E je nloju oja na ti n ba pada de Abala bi ta wa ina la tun ti ma pade ara wa E je ajo ma rori si pon mi tan orudo se wo na o ma pon mi lodo bayi Nje n tin be lokan e ki se wipe ko dodoru ko ba ti pon ti e mega oya loju oja orosi nte si waju imoran nla mu wa e ku kale
1: Lagilu FM 96.7
2: Emi omo yin na ni o jali jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya esipeli celery
3: S E L E R R I E salary
2: ah boda mi esipeli esipeli no di salary oya lopin gbiyanju esipeli turmeric
4: T U R M E R I C turmeric
2: e kare pali ohun se be Maggi chicken flavor kan fun yin
5: ohun se be Maggi chicken flavor pelu eroja alu Celery ati atale pupa oluyipada ayo

0: asa be yan lowo loro bi kon kon yokoto bala fi o basiko da abi so wa da ni airorunsun ara tita sagun sagun ke yan me dagba pupo ko ma rin koge koge ke yan ma le gba pa tese ki won ma gbe yan sega kori o ma oye ki nkan ma rin ninu ara ogbe nu ifunpa giga iseto katalese o ma kan yan gogo ki bata o se se bolese yan ko ma mo ti bo ke yan ma ru ma gbe opo lo ti lori si risi ogun sugbon ti oro na abayo ona abayo ti wa bayi o kan si le se toni toni aba healthcare kokoro nu eje ora nu eje paja paja aya ji jaje ri jeli aile mi dada idakole ko ma kunro ma le se dede ara ma gba pepepe aro ma legun igbese kan ma nkia ni pataki kata de gbegbese ni kiakia e do wa la para pa ni gbadun aye o se ni tin be laye ti oni tin dalamu ero gba lo le nbe faye o lati ma bi arun sapa ma si kan si toni toni aba healthcare egbe le baba lam adesina gomina pinle oyo tele ni felele nbadan e ka le se mu joyin lo la complete iwo ro di badan telephone 08033715988 08033715988 enta tojo ale lama toni toni
1: olorun baba gura eke 47
2: lati atete ko se loro ti wa olorun si ni oro na woli kileb oladirun lulade baba ak 47 ti olorun fi oro na ran yo ma wa ni ikani lagilu fm laaro kutu ojo aje dojo e ti friday lati fi oro bo ni kojipo be ni o ma so kiki oro kan sinu aye mutumuwa ti iyanu iwosan itusile ati aluyo si ma sele iyi wa ni awon asiko te ma ba woli kileb oladirun lulade baba ak 47 ti ijo holiness anointed church from heaven pade laaro kutu ai ni ikani lagilu fm 6:35 to 6:50 a.m. ni lojo Monday, lojo Tuesday, 6:40 to 6:55 a.m. lojo Wednesday, 6:45 to 7 a.m. to bawa di Thursday, 6:25 a.m. to 6:40 a.m. Nese ma ba won pade ni 6:30 to 6:45 a.m. lojo Friday. E darapo mo woli Caleb Oladirun Lulade, baba adua AK 47. Olorun oro ni se ti eti loruko Jesus.

0: E ka bo pada, onro si leto, nikon in lagelu efe.
1: Oluwa, sinju anu re mwo.
0: E jem fe nwe le, ti mo mba bon, jona pa pa pa.
1: Mwon to fifo me ma, se jake ni an pa ka da da da.
0: E je ama aroto ma, ma go gonta aban she ninu a ye. Mami ta orudo. Bo ba she, to mu je, awon ma re o ni mu je o. Iya re si le je loju gbogbo awon eyan to ropo fi aje yen gan Eledumare wa mo bi se mo lo panada panada bebe pe awon to ni omo doke njo si o pada doke wo wa pada wa nle ko ti e ni yogan bo se je
1: feran je kayo oluwa
0: mula opo ya tawon ran mi nje bayi iwa ponmi tan orudo tan baba nla baba won aba won iya nla ya won ti hu seyin only le ti won je
1: ma pe mi ran ni sha
0: won wa wa ninu opo won si mo jeya
2: so ba se pe won lo da mi wa sa
0: se bi won na se fe ki iran diran re orire
1: oluwa mi ma se je ke ni o fi mi sele na
0: aboro bayin la so fo mo lu abi bo ba denu e yo do didi
1: didide ki le je ni o ba mi
0: idi ni pe omo lu abi ti wule ni abo ogbon abo imo ninu tele tele bi abo mi ti yo baba wa fi kun tinu e nba denu e yo pada do didi sugbe en to ba je wi pe ika ni nbe nu e bi ba se ngba eti otun wole ni ogba to si jade sebe oran ti fira o na fero
1: jade ma se je
0: eni to je wi pe igba to sumo oko parun inu e tun le ni inu e nle dan o le ju eyin e lo kilo pada keyin kilo keyin e ngbo ti e koju so lohun to pe bo n ba le yin la le pa o wa wo olohun na ti o gba yin ko ba tan iwo na ti n fi iwa ati iwa si re mo pe olohun nija pelu awon eyan to ro pe won je omo alaile nikan to nne la mami tan ko orudo e je n fa awon eyan bi meta laaye lati kan so iriri won ni soki soki iseju kokan lori oro opon mi tan orudo eko wo lo ko wa ni soki soki 09123708675 09123708675 plus 2348142491006 plus 2348102 8142491006
3: Oun ni pe keyan ma ba le je fun awon to nbo leyin. Keyan o tun iwaju se tori awon to nbo leyin ko le ma so dada nipa ti yin.
0: Keyan
3: o tun le se keyan ma jo bi le je fun awon ti nbo leyin. Ko te mi ri kon be niyan.
0: Ese.
3: Oh God bless Nigeria.
0: Amen.
1: Mo pe ni to ma pe se mi so pe o Oluwa ba mi pe won so pe o.
0: 09123704
3: plus
0: Tu
3: bayi ko ba mi wa se se nisini won ba n ba Nigeria bo. Opolopo wa ta wa Nigeria le wa ni ko ta wa le ni. E wo awon baba ba fe na wo lowo. Ton ba je pon mi ton orudo. Ije ru koko a o si le wa. Ye liberty le wa. We saw as le ko ije le wa. We na o te ije le wa ati be be be.
0: E ku la kai baba. Oruko yin sa.
3: gbogbo awon to je ire ko ofe awon baba wo lo nigba yen to wa Nigeria leni awon na no tun ba Nigeria je se gbogbo ti Nigeria fi da nigba yen gbogbo awon oloselu wa ni sata to wa njoba se ko si ti won le se ti Nigeria o tun pada sibe mo ni
0: ese ese
3: gan wa ti won ni pe won mi tan ko
0: do ese mo ti mo fe mu

0: Oda ai to mi se o ma lo se bo ibi ti a ri mo re lori onru si lo se yi o dun wa gan sugba mo wi pe bo se wa bele nja yen na a ri nkan di mu nbe idi ni pe eto pataki kan o n waye lowo lowo bayi ni gbogan mo po
1: akaka ton lore baba mi o mi lo
0: ibe ni gugu awon eyan ipinle oyo ni an lo ri peju si bayi ile ise lagelu fm ati splash fm wa nbe lati ma mu bi nkan se nlo nibe yen wa si eti gbo yin bere lati asiko ibe mi se ndide gbogan mo po ona lajo nlo eku kale

0: senator to soju Oyo Central Senatorial District. What you want me, Senator Mansura Sumanu. I want to see your mom already, Barrister Shehu Ashamu. Eleto je okan lara won to ife lati di judiupo ilegbimo asofin apapo keje ilu Abuja ni Oyo Federal Constituency ori Dare Adeleke to je former chairman Oyo State Transport Service won ti wa nibi bakan na awon ikan oloselu oni o ti wa opolopo aralu lo nwoye pe iro unity mega rally kilo dale lori kigani ajosepo ti o fe wa laarin egbe PDP ati egbe APM eleti o je pe ege ni logo ti won opolopo eyan lo nwo pe kilo bi iru e kilo bi ti eyin o ba ti lafani en tesin bi awon nkan ta nri to wa nibi awon patako alemo giri kaakiri o ni aworan gomina to wa lori alefa lowo ni ipinle Oyo gomina seyi Makinde ati aworan en ti won fakale gege bi olurije fun ipo gomina abe egbe oselu APM iye honorable Bimbo Adekunbi be la tun ri awon orisirisi alemo kiri mi ele to nse afihan awon ti o dije dupo senator iye ninu egbe APM ari aworan apapo ele ti won se fun ambassador Olufemi Ajadi Okutoyinbo pelu honorable Dikulai odidi omo be ni ari ti Sinopela ele to je pe ohun fe soju ekun Oyo North Federal Constituency ilegbimo asofin agba nilu Abuja honorable Dikulai Stanley Olajide odidi omo Oyo South Senatorial District oni won fa won kale fun lati soju won ti orisise awon aworan be lo wa nbe yi ele to fi yan yi pe awon ikan oloselu ninu egbe oselu PDP ninu egbe oselu APM gbogbo won ni won wa nbi a ri awon aworan mi to nse afihan awon moye mi ti won ti fun ni ti won ti fowo won soke pe awon o dije dupo ti won tun soju ekun nibo won nilegbimo asofin apapo keji a ri bi ti honorable Agborin ati bebe lo eto ti bere bayi be ba n po labenu ohun adari eto lengboya lati goyega lawal bi eto se bere opolopo awon aralu awon megbe oselu PDP ati APM oni won ti wa nbi loni eropo biba awon eleto abo o duro wamuwamu to fi han pe ofo kan oni firu na gbambi ta wa yi alaafia ajoba lati iyana mosalasi nisale lon ni won ti di ona to je pe awon eleto abo di bebo baba wa tolo ni ta ba gu oke mo po ta fe sokale ta lo si bere lohun nibi roundabout bere oni won ti si ona fanfani eyin ti e ba ni kan se ni agbegbe yi ke le wona bo mi igba iye ni afin logun eyin ofun yi temi tayo ye ladun aboro lo ko mi abiodun adewole double ajo wa nbi ni omi
1: so abe ri nkan bayi o le ti gbo o latenu tayo ye ladun ita ti pe iro ti pe Olorun loke dowo re eyin gbogbo Ibadan gbogbo ipinle Oyo mo pula wa o abi ti mo ye tori pe eyin kuku keke lagbo oselu ni ikorajopo imura sile igbarade fun eto dibo ti nbo lodun ta nwo lokan 2027 oju orun ti sudende yo roju oju ayo oju alafia ni o lagbo oselu nile wa Nigeria lodun ta nwo lokan yi lara won sele ti nje ka mo pe ibo ni mojala ti anwo lokan yi ibo lo ti pe wa gan to ti sofo obi ne pe njo o na lele to sele nbi loni wípé unity rally nígbò láàrin ẹgbẹ́ òṣèlú PDP àti APM Allied People's Movement ní jẹ́ APM torí pé a ní láti ṣàlàyé ẹ̀ dáadáa kó yé gbogbo èèyàn wípé oríṣiríṣi ẹgbẹ́ òṣèlú ní bẹ̀ wọ́n sì ní àkọmọ̀nà tiẹ́ People's Democratic Party òní ẹgbẹ́ òṣèlú PDP tí àbúradà sì jẹ́ àmì ẹgbẹ́ wọn Allied People's Movement náà pè ní APM ẹ̀gẹ́ ti sami pe onje ta ba ti je nta yo ki onje ba ti kuro ninu ise izebu se oni esi ni ami egbe oselu APM nibi loni eyin gbogbo kini ohun o ti soju sara ebe esi ni mo gboro latenu opolopo awon eyan ti won je ikan ti won wa nbi loni lagbara olohun awa nikan te ngbo won wa ikola wa nbi o oga wa tunde lawo ni won se agbateru gbogbo awa iko ta wa nbi awon ni elewaju wa ti lawo nbe nbi agba eyin ti je oga wa yanyan le se radio wa splash ati lagelu fm bakan na engineer michael omotoso olelewaju awon iko onimo ero lati le se radio wa bakan na ni eyin ti bosun ni mo fun ni dd taba ti wa se obi bayi dd ni bosun dd dd obi bosun alayede oni e wa nbi eyin ayomide losin wa nbi ati awon eyan won yoku lati ko social media labe dari oga won to to bi kusimo kushi eyin oju oni ti wa lagbara olo mo ri gudi na eyin se mo balana oni e wa nbi ajo wa ni lagbara olo eledua yo dani ko ni baje gbogbo e ti rogudu gbada awon oloselu mo ti da ko ni losin awon oloselu ti wa nbi awon alaga ajo ba bile ti pe awon commissioner e tin bo lati ori en ten gbo tin ko ni tayo king tayo king o le ngo re lati e ko tin ko ni eh e mo ba wa ka lo ba si mo mu kini on wa fun ni lokoke joji e le nbe ku kale abedun adewo lo ko mr w e se

we pay the fan no want to go ha iru fe banuje wo lo mo fo mi jesu pe re oju subi toto abo ti gbagbe pe lasaru ti jogun to ti run leyin ojo kerin to ti ku jesu ji dide pada saye ibanuje ti ati tawon eniyan si pada wa dayo po iro binije ti e na se to lati dayo lori eto wakati maje won covenant ha ta bi story agbe kale ju sile lato ti wa ta pe ni so ibanuje mi dayo gbogbo ni pa ibanuje to mo asuku asuki lori wo so dayo lori eto wakati maje won covenant ha ju sile ajo ti sile oka ti tara lori afefe lori ikani yi lagelu 96.7

0: tomato sachet. Oh, Tony, mo fẹ́ràn Sonia tomato sachet gan. O redodo, o ki, o dun. Tin ba fi sebe, jollof rice, tabi spaghetti, awon ri atun yo. Onje mi a dun si. Sonia tomato mix n je ki onje dun.
1: Jo Monday, kawa fi weekend wa je gbadun lagbo sagbo ko lejo nu. O wa be.
2: O de sile buga mo sori pe ma fi si apawo.
1: Eto, to mo lu dun lori nlagelu 96.7 FM. Tumbo na ara yo lekotun ni gbogbo ojo Friday lagbo kan san. Lu Kola Wole Adeniyi, Kola Dex International ni yo ma gbo akiri lagbo sagbo. Abala kokon, labala o wa nbe. Ta ti ma soro lori awon nkan to sele lagbo aliya. Abala ikeji labala pepede abala to mama so nipa oniruru oso ta le ma ju ta le ma te lagbo wa nbe abala keta ewewe ni abala e oda nibe let ma bere oniruru onje te nife si te fe je ni pati e pade Kola Wole Adeniyi Kola Dex International lojo Friday ose yi lagbo kan san o ma ta lenu bi noodles 100 naira pelu atarodo 1000 o wa nbe Oma super.
3: Baba Ibaru ba mi segun ibile ko pe meji jake jado ile Ibadan.
4: Ara o ji pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale. Ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si. Idiri yi ti oba oke se si agbe kale Baba Ibaru ba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lole won lowo agbaraga da okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun lapo egbe abi ko mokunrin o ma mu na lo gbari airorun sun dede bi eti ba nwoye abu fe ma se gbonin owo kan ese kan gbodo ma gbon riri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko eyan loju aya si le ma lu kikiki o tope lodo Baba Ibaru ba oba isan ara iyana UBA bank ni molete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's gate grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokko fi sayewo fun yin alaafi ara wa ko ni gbon danu bu bi elubo
5: olorun baba gura Eke 47
6: Lati atiti kose loro ti wa Olorun si ni oro na Woli Caleb Oladirun Olulade Baba Eke 47 Ti Olorun fi oro na ran yo ma wa ni ikani lagilu FM Laaro kutu ojo aje dojo eti Friday lati fi oro bo ni kojipo Be ni o ma so kiki oro kan sinu aye mutunu wa ti iyanu iwosan itusile ati aluyo si ma sele Iyi wa ni awon asiko te ma ba Woli Caleb Oladirun Olulade Baba Eke 47 ti ijo Holiness Anointed Church from Heaven Pade laaro kutu aye Ni kani lagelu FM 6:35 to 6:50 AM ni lojo Monday lojo Tuesday 6:40 to 6:55 AM lojo Wednesday 6:45 to 7 AM to bawa di Thursday 6:25 AM to 6:40 AM Besi ma ba won pade ni 6:30 to 6:45 AM lojo Friday E darapo mo Woli Caleb Oladirun Olulade Baba Adua AK 47 Olorun oro ni se tieti loruko Jesus
7: لبيك اللهم لبيك
8: السلام عليكم gbogbo muslimi ile ise akunrin ajo sile mimo aljanna travels lo ki gbogbo wa papa julo gbogbo awon ti won tele wa lo si haji odun 2026 won ni olohun gba ni bada fun gbogbo wa o a lo tun lo a lo gba olohun o se won wa ni karara wa ni ti o wi pe atete sun la tete ji fun gbogbo eni to fe ba wa se haji 2027 yala awon ti o lanfani lati lo lodun yi won ni iforuko sile ti wa bere bayi ipari osu november 2026 ni gbogbo pepepe o wa sopin ni le se ajana travels gege bi alakale ijoba saudi ko wa to dipo kase nle anfani ti wa fun gbogbo awa ta fe bere lati darapo mo eto so die die pay small small ni le se ajana travels to wa ni navada plaza 140-142 liberty road elewure bus stop ibadan kale ba jo gunle sorilede saudi arabia fun ti haji 2027 fun alaye lekunrere e ma pe 0904444945 esi le be wa wo lori www.aljonatravels.com pelu aljonatravels aji 2027 welemu no tun je the evening light

0: sheda emi adero nke so nshan mo yato losun to ni bo ni lodo ti se sheda ti e yato awa na la lo ni jejo ta ni pade di jo mejo lori itun aye obirin asidupe lowo ajani waye to mo wa pada bo ta sin layo atalafia afope fin Feledua, a fokpe fun yi o. Gbogbo eyin ololufe wa na loti losi. 13 reti wa 13 wo pe aye obirin a da se loso ti ni na atuti de bi gege bi ise wa. Emi atawon eyan mi na la wa nbi. Ope yemi adisa na wa nbi pelu mi. To bi lo baba logun o na wa nbi pelu mi. Be na sin dam lo lo mo ba mi oroli. O na wa nbi ta moju ero mi loso ti ni na. To je Olusola re o mega child of God olotu mi na sin ni. Titi layo aya Kinsola iyawo oli ti anu. Oga gba wa na Can I see Grady? Cable game, sir, born all like George Lea Baramo. Nilo Le Shewa, near Lagba Lao Key, Ilefo for Balao, Nifelli. It's why you're burning on you. That's more people will look be the last certain. Dad, I know, didn't Ben, I did that, I didn't get me one bumbo. Eti bo pe gege bi ise wa lori eto ko to di pe boya tesiwaju a ki gbogbo won ton sejo bi lojo tuni lose yi ninu osu yi se mo pe ni ni alamisi keji ninu osu karun adu 2026 han kere kere osu ina mo nlo nanu gbogbo ma fun e lowo e kodun to pin si meji ti o pari se gbogbo o ti pin si meji dai da ni so
1: ajegbese
0: ara mo je ajegbese
1: ara mo je ajegbese ti o ju wa lo
0: olori adura ni amọ mo tun awon agba gba kini kan pe beyin o ba jegbese na ati serere ati goki agba na o fe di nkan ta lo ni owo nla ka buje sile ti o fi se business agba lo tun lo si na ne olori adura na ani gbe ti o je mi wa lo gbese ta ba si je yo diru yo digba e je wa mo n ta ba fi se elomi o gbowo olodun yo gba cooperative yo gba lori sirisi pati di ese karamo ni o fi danwo kaka ko fi sowo oko ti e mo fi sowo ko fi se nkan bi investment an ko li an rale ko wa jowo re ere nbe lo mo da pada sibi tori ati tu owo jo ni kishi lati se nkan awon ri dada ka mo so mi o nlo agbon be on lo ni mo si nbo gbe eyin te n sodun loni ara won lore mi pataki pataki father Tony Tonero the only father that has no color ore temi ni kan Tony Fakayode omo fatokan aseyi samodu o president anu ni Unaba alumni temi president ti anu e dagba e dogbo ibare o ba mo re mi ba mo keni mo ki o igba odun odun kan la se edumare ati gbogbo eyi ta mo na ten sojo bi lojo to di gbogbo yin na leki mo fe ki eyan mi patakada kan na ojo saturday ni birthday ti won ti se april may 9 ayodeji Baba today I want to alashe talajas merchandise ni we ma un la won wa akiyin o akiyin alin logbe na won to mo won lo sogbo nu awon oroki asala ilu aro akiyin gbogbo eyin na ta simo ta mo na gbogbo yin bayi un ledagba tedogbo lashe edumare inu yin odun okan yin o bale lodo odun bayi ni sagberuwe odo odun bayi o na le mo dagba se le mo gbe nkan rese lashe edumare kin to tesiwaju o je nkan to bomi tutu si mi lokan lati owuro ti mo ti gbo eja kun eja mo ti choju ara wa but le je pe mi nti mo nkan to nfa na ta ba ri a ri pe iku odo po ni ta lenu jo meta yi agbo pe le ise kidney tohun liver ti bi kan ti ko ku ikan mo fe be wa losan toni ni eje a setoju ara wa eje a sege ara wa won ni emi ti o jata emi yepere en ti o toju ara re gan onko he kolon sanu ni en to ntoju loju mejeji to nlo fun check up gan gbogbo en ri ba kan na ni amo ta ba tete lo ta wo poke o ki lo se yin kekere bayi si ni won tete mo won ohun a lo si ti gbogbo e o fi kuro nbe amo ta ba so oruko kan pere lo suko ta iso nje o ni bomi mora ki n pa o pariwo mi sita ki n fi ole eja ta ba tin ri pe nkan se wa eje ka tete lo sile iwosan ka lo bon ti o se ki a ti toju olomi eh nkan kun o se mi un mewa n se wa eda kun ironu bilu se ri bi gbogbo e se logbon o n da isan sara ka mo wa so pe o to ti wa ri pe akini o se mi ba kan kini ife da mi dubule o fe se mi ba kan elomi ori fifo ni yo lo eh kan fo mi na ni yo lo amopo n fo yin yo lo amo eje ka se toju ka gbe lo ba àwọn tó tọ́ o ló fẹ́ mú mi kẹ́dùn pẹ̀lú Molete Baptist Church Drama Unit àti Youth Wing tòun drama nípa ọmọ kékeré wa kan tó ṣaláìsí Goodness Adeyi àpẹẹrẹ ni wáyé pé yóò délẹ̀ rí fún mo sì bẹ ọlọ́run náà pé yóò bá mi tu àwọn òbí ẹ̀ nínú inú wọn ó dùn kàn wọ́n balẹ̀ ọlọ́run ó ṣe ní àṣemọ̀ láàrin gbogbo wa o.

0: in summer ramp of body, enjoy life.
1: Ojulumọ ṣe ni ibapade pẹlu ara won ti won tun ni ibasepo pẹlu awon eyan won tan ti ri ti pe bi ati njeran ileya pẹlu idaraya lori sirisi be ni ayo ati idunu gba okan wa kan bi ileya se wole de ka se na bonara yo no bonara yo
2: ile baba won ta tun de le
1: ileya cashport de pẹlu ilana otun to gbona ti o se mi ati elanfani ileya cashport 2026 o je asiko lati je owo nla ti akoti iriru eri pẹlu ebun ojojumo osose ati cashport ileya ninu osu meji owo to ju 50 million naira lo wa lori tabili lati pin eniyan to ju 60 lo 60 lo ma jawe olubori lose kokan akoko rere lati rere muse ka se fun lori ire kan ni agbon la pẹlu 500,000 ni akoko ileya yi Benny, 500,000. Ileya ile ilu ma je akoko se iru e bere si ni lo ma ta bayi bo se nta to tun ta lopo igba lanfani igbegba oruke re nku keke si lori splash 105.5 fm *347 *1004 *1# lori ilagelu 96.7 fm *347 *1004 *2# bele si tun le ta lori website www.

0: won pariwo ni pe ah so fe ko ba mi ni
1: iwo omokunrin
0: so fe ba ye mi je ni e je lo taja e mo lo bi kankan o tori n pada si oju opo le keyin daddy wa ke je ajo yanju oro yi loso to ni ka jo yanan na e ilera yin o se pataki si wa alaafia yin la nfe o ki sowo nikan la fe lodo owu wa na ka mo ri yin o ka jo dagba ka jo do gbogbo si omo ta jo se ka jo je ta ba de pada ma be tesi waju mo nbo wa yi
2: Lagilu FM 96.7
3: Emi omo yin na ni o jali jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya esipeli celery
4: S E L E R R I E salary
3: ah boda mi esipeli no di salary oya lopin gbiyanju esipeli turmeric
5: T U R M E R I C turmeric
3: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
6: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyipada ayo

minister fun oro ile okere ile to ni se pelu katakara ati toro aje n ti se Nicolas Foreza ona lo ti salaye pe awon setan lati ni adehun pelu ile Africa pelu bi awon lati se iranwo fun awon odo ati awon iran ile to n bo ninu ipade ti ile Africa ile ti ogunlogo awon asaju ti nbe ninu ipade ohun ile to waye ni Nairobi ni orilede ti Kenya ninu ipade ohun ile to je pe awon to peju pese na ni o to bi egberun meta to je pe awon ti won to pada peju pese lori ikanni ayelujara na ni won to bi egberun merin to wa je pe gbogbo e lapapo na lo to bi egberun meje ni nibe lo je pe awon oloko ati awon adari ile Africa na ni won peju pese sibe nibe na ni en ti se Nicolas ti salaye pe ipade ohun na ni ti so eso rere to si so di mimo bayi pe awon setan lati ni adehun eleti yo le je eso rere fun ile Africa ati ti orilede ti France. Lakotan iroyin ti ere idaraya atamotase to je pe okopa ninu ko agbabolu ti Manchester United Andre Onana ona ni o ti gbiyanju bayi lati pada sinu ko agbabolu ti Manchester United New Trafford sugbon to de pe ko agbabolu ohun na ni won ko jale ipe awon ko nilo re ninu ko agbabolu ohun pelu adehun alayalo ona ni won fi ta koso sinu ko agbabolu ti Trabzonspor ni orilede ti Turkey pelu bi o se je pe musemuse re na ni ko da musemuse to ni bayi na ni Onana ni o se wa ninu ko agbabolu ohun nibi ti o tin se adehun alayalo ni bayi lo je pe agbabolu ohun na ni o ti ni erogba lati pada sugbon to je pe ko agbabolu ti Manchester United ni won tin wa ona mi lati gbe asole miran wa sinu ko agbabolu won ni akojopo iroyin agbaye fun ti irole ti toni sugbon kin to ma lo egun akoko ile ti osiyo lekan si gomina ipinle Oyo nimero seyin Makinde ona ni o ti naka soke bayi pe o nsetan lati dije dupo are labe egbe oselu ti APM ijoba apapo orilede wa Nigeria ni won ti da awon ibudo sile ile toto bi egberun mejo niye fun eko agba ati fun awon odo ijoba orilede ti France ona ni won ti so bayi pe awon setan lati ni adehun ile to gbangban pelu ile Africa ko agbabolu ti Manchester United na ti ko jale pelu bi Andre Onana se gbianju lati pada sinu ko agbabolu re won ni akojopo royin agbaye fun ti irole ti toni fun okan jokan royin ile ti o le takoso jade ele lo sori takun ta agbaye wa pelu tona www.lagelufm.com abike dada pomo wa lori koni banidore ti hexiwa pelu tona lagelufm 967 bakana lori ti Facebook wa pelu tona lagelu fm 96.7 Tunde Olawo lo tun royin pelu ranlowo baba Tunde Moron Keji Martini Salau lo tin royin kite tin ba ti kro lori royin ona ni ta lo takin yo mo gori agbagbe pelu Kodri Aderogba e mo kuro nbe o e se tin bo wa.

0: Hello, talon the number. Talon the number. Talon the number. Talon the number. Talon the number. Talon the number. Talon the number. 80 5989 lo pari number won. 5989 lo pari number won. 5989 o lo pari number won. *347*100*2#. Hello. Hello, sir.
1: Yes, sir.
0: Eka san, sir. Kilo do kwa yibo lati mba yin soro yi?
1: Sonli ni, imito pe Adibayo. Lati yolu yoro.
0: Olu yoro oke ofa?
1: Ben, sir.
0: Eka bo sori eto yi, sir. Se taka ashe le ni?
1: Hello.
0: Se taka ashe le ni, sir.
1: Ben, sir.
0: Se ti jeri?
1: Ara, sir.
0: Oda, e ti jeri 25,000 naira lo san ni?
1: Second time
0: tem a play ri ah o da eyin na ti bere jije na nu e ti bere na o ti si o ti si na niyan se ti gba bayi sir eh awon customer care o pe yin lati gba account number yin e ma pa phone yin o
1: okay
0: e ma pa phone yin o
1: mo ti gba
0: yin pa eh o da ko si laburu e se o bi nkan se je niyan lapa be yen lale ni eje nja yin gbogbo eyin te ba ta cash e ke ma ro pe boyo ti lo iro o ko lo o ko lo o ti yin nikan ni pe ke ma radio ojojumo tori e mo pe on the 26 50 million naira ta fe pin ke sawon to ba ta cash e nikan jo yen nikan ni o mu lati ojo kini ni osu karun ta wa gbogbo e yo calculate papo iwo to wa mo ya oni nikan ni iwo ta boyo ta bi me wa leni o wa ti wa give off pe iro pe won le mu iro o o le dijo yen to je pe iwo to ta le ni gangan ni computer o mu to ba mu o to ba ti pa phone re nko o ya wo lo je agbo lori gagara eh eh iyen ti pe e mo follow e ti won ba jinja yin eyin na jinja ara yin to ti ye yin bayi eh eh won e sun le o e mo sun le o o ja yin tan niyan won e sun le o e mo sun le bo se je niyan la pa be yen ojo ti lo *347*100*2# ni sugbon kin to lo eje fun awon mererin ni ebun card lo san teni awon to si arejo lori facebook lagelu fm eni akoko kemi ogun sanya kemi ogun sanya eni akoko kemi ogun sanya eni keji oje wale olamide oje wale olamide oje wale olamide olamide bakan na alimi ojerinde alimi ojerinde yusuf ismail yusuf ismail yusuf ismail yusuf ismail ayin mere ni yen ayin mere ni yen e ti leto bayi lati gba card lori eto yin le je to san teni amu awon merin lana amu awon merin lana atuti mu merin na leni lose ti bo atu mu eyan merin boya so ati e so di eyan marun lose ti bo lagba oloko lo mo poku ni soro bo se je ni lapa be yen egbon mi dada lekan si kemi ogun sanya oje wale olamide alimi ojerinde yusuf ismail eyin mere ni yen e drop number yin te ba de le drop e ma pe number mi te pe si leyin eto atawon to je ebun wa yen e send message si be number yen ni 070-777-57853 070-777-57853 ori number te ma send number yin si lati send ebun te lanfa lati je lati send si yin 070-777-57853 bo si je ni la pa be yen eja mo lo losan teni tori pe ojo ti lo bayi ka dupe lowo awon to fun alebun lori eto Mr. Tony Bodunrin oko fun mi normal jan soke ko jan sapo niyan baba niyan lati agbon United Kingdom bakan na Mr. Rauf owo tutu ijoba atalo alamadu di gbogbo talo niyan bo se je niyan lapa be yen titi ose ti nbo ta lanfani lati pade lagba olohun ko lo mo poku ni soro loruko lo tu eto yi oga wa tun di olawuwo Alex Ferguson niyan Abdul Qadri Aderogba loruko temi alafida ipade mi ati odo se ti nbo eku kale.

0: kaabo pada lati ojo oja ikani la gilu 96.7 fm na ni reto ta pe ni la loro woni bi a ba roku ti si na ni a fa bo si e ma gbagbe pe be tin gbo wale lanfani ati darapo wa loju opo itakun Facebook pelu la gilu 96.7 fm e je ma fi aoko yi ki alejo wa kaabo lori eto ni role yi se gbagbe woni ona meji na la fe roku si egbe oselu pdp ton ti egbe oselu apm won ko bo iwe adehun alagboye memorandum of understanding o sin be loju Facebook wa gomina Seyi Makinde won buwolu wi ohun lo ko egbe oselu pdp won si buwolu wi adehun yawo ni mopo loju gbogbo eyan ni ba ya photo ko to ri pe gbogbo eto bere eya ki ma lo si odo alejo wa honorable Akim Adeleke ti won je olori odo ninu egbe oselu pdp ni ipinle Oyo eku dide asiko isa e ba n sumo kini yen
1: e kuro le o gbogbo ara ile
0: yes sir
1: e kuro le o
0: yes sir on ara ile dan yin lo
1: okay
0: egbe oselu pdp teyin ti apm se iwe adehun alagboye e moju te sign ni mo po loni se game plan ni lati win ipinle Oyo
1: Eh
0: ba nsumo mic dada tori Olorun.
1: Ohun te so yen ru mi loju die o.
0: Riru loju bi bo.
1: Se gomina ni alaga apapo egbe ni. To je ti PDP. Alaga apapo egbe ni o joko. Pele alaga apapo egbe keji.

0: yes, emi no. The governor, the deputy, the eja ko laarin yen.
1: E ma ja ko nbe salaye oro ni, nbe ba salaye e tala ko nbe.
0: Eyan ke duro meji meji. Ba le yo se duro meji meji. Eyan ko le duro meji meji.
2: Nte n gbianju ati so ni pe bi ima kowo bo weun bo ti lo egbe oselu PDP ohun se
0: PDP bo PDP ewo
2: Nigeria ti pinle Oyo
0: Nigeria ti bo
2: se Nigeria pe meji lori map ni
0: e mo na ni ti pinle Oyo ebo
2: ipinle Oyo ta wa yi
0: se ri e ma je ka ma fi eko tan fun ra
2: eyin ni salaye ko mo da ri gba ti en fe ko
0: e ma wu le je ka salaye se beyin journalist gbogbo eyin royin mo to wa nlu
2: pe
0: kini sese yi ni party chairman ni
2: e gomina bo ta won ni e
0: gomina bo
2: gomina pinle Oyo
0: won le gbe ni
2: awon megbe na ma jade ti won ti
0: kalu bo awon to sise labere ni o megbe ewo e ba je lagbe jimo lo pe jimo lo dun lana ki le so sese yi lo le gbe ni se on lo de gbe PDP le ni
2: rara
0: eh ki wa le so fun mi se on chairman party ni he just a governor on se joba ni egbe duro loto ijoba duro loto da ewo atokun e ma ja lo arin
2: se ko wa si so ko si igbeyawo kankan laarin
0: igbeyawo
2: PDP ati APM bayi ni nto sele leni
0: nto sele nto sele leni
2: okay
0: wallahi eyan le se ko mo
2: dada mi an ba bi
0: mo ojo le ro te ba ta tenti ti o ba lo lu nu olu se pe ojo gbe canopy atekun amọ nti gomina wa se
2: e ma ra mo
0: nti gomina wa se nu ko ni ase ati se labi ofin
2: ka mo reti pe won ba gomina fa lo
0: gomina fa jo megbe PDP wa gomina ni pelu n to seun
2: seyin le so pe won so
0: mi ayo oni o so fun re gomina ni o so fun re
2: won ni pe game plan pe bi nkan se no megbe se lu PDP be strategy ki an
0: strategy ewo igba gomina ojo en wa ni 2019 se ko di ba se gbede be ni
2: bo le se gbede be
0: e ma worry e be mo e be wa nlu eh yo soro ni 2027 la nlo yi e bo ni ba se de be ni 2019 se o lo gbere de be
2: e won ti wa di ekan ninu
0: e kan bo awon to lo lanada awon to lo jetada eyin na so nu program kaluku ni o di tan kaluku ko le ni eyin le pon mi teko lo fe rudo so that olotu omo to so ro eja ko laarin oro po
2: ki ki oro leyin ora eyin in bi oro dedu mo te fe bere bere kan eyin awon ti an be ni ipo oselu bayi tani alaga yin ni egbe oselu PDP bayi ni pele Oyo
0: mo need ke bi mi e lo porta inec
2: ani ni pele Oyo
0: ani e lo porta inec eba ni reki na lo your state e lo gogu e yewo professor Akiosoni
2: eh ti mo nbere nu
0: ewo la ko ko ma ni le tele mo tun de mo ni e lo yewo
2: pe to nbe nu ko
0: change e lo yewo ki lo nje be
2: pe internet recognize
0: e gbagbe gbogbo
2: ki lo wa de ti gomina wa se tin se
0: gomina e po number 1 security
2: ko sa chief security officer
0: ko sa wa ti o le da ni state e
2: eh
0: be ni mo se
2: ofin wa ilana si nbe
0: eh lori egbe ki se joba ko si bi te le na wo joba si nto ba de wu en to je gomina lo le se
2: nbo tin se pade egbe yin bayi
0: ki lo de te fi nbere sa lo iko so mo egbe ni mo te nbere bi ta se se fe wa kogun ya wa ni se fe ka won union
2: mo eh ni lo lati an wo emi bo ngba won ese
0: eh ti wa le nbere ko ba tin se pade
2: ni lo lati
0: eh yin go e to fura si
2: eh
0: be ni
2: e mo so jale pelu temi
0: eh e ko so ro ja
2: nbere ba won yan se nbere
0: e be se nbere bi na nda won lo e mo so fun won be
2: eyin na le mo fun e lesi
0: eh o na mo tin fun yin eyin gan fun ayin mo tin fun yin lesi bayi
2: so le de kan mega rally ile to sele leni
0: okay
2: egbe oselu PDP tin ba ni kin yo ninu oro te so e mo si
0: ki le wi sa
2: pe egbe oselu PDP e mo si
0: egbe ewo
2: mo bir mo so ni pe ta ba ni pe ka deduce nkan ninu ti en so nsin bi pe mega rally to sele leni ti won ni egbe oselu PDP APC tori gomina na soro pe awon fe jade fun ipo are lati nu egbe APC PDP mo APM mo wa n fe fayo nu oro lenu yin ke fi otele bi pe egbe oselu PDP.

0: ma si
1: in te n beere salaga PDP Oyo State in bembe
0: emi n beere oro lowo yin ni
1: emi na je di oro yi o le
0: okay
1: the present chairman of the PDP Oyo State
0: okay
1: is Mohammed Akinsu
0: ojogbon
1: to wa nbe ti e ton ba wa nbe lani tan se
0: se wa nbe
1: ebi eyin le le so o
0: se bi youth leader ti won leyin je o ye ka le so ko ye ka le mo movement yi alaga yin ni
1: alaga mi won labuja
0: bayi won sin le a je pe won sin benu abi ki le
1: se PDP lo se to wa nbe ni ki se PDP ki se PDP lo se program ni gomina lo se to
0: ha eyin leni nilu abuja awon oloye egbe oselu PDP won se screening fun awon aspirant ti won fe jade bo je pe opopolo ko yan so pe awon ti ku nu egbe awon ti ku nu egbe awon ti lo sinu APM ti kalukun resign won resign won resign won resign ko wa na se fe DJ awon wo la fe le so pe leading aspirant ninu egbe oselu PDP ni kilo yo ti won fe jade fun gomina sari tolopolopo tin resign ni o mo ti resign ko nu egbe oselu PDP ni o
1: awon to resign
0: eh
1: awon to nsise labe gomina ni ti o le daduro
0: okay
1: to te wa won 2019 ta dibo gomina gan akegbe dopo fun ni
0: coalition
1: gbogbo egbe wa ba PDP ni wa ti PDP o lo be pi ah ti soro yo le e kan fe se ri atokun
0: sa
1: to ye ki PDP lo begbe mi egbe to cut across of Nigeria ibule PM wa amosun to lo le Ogun state njo sibo lo baja
0: ni 2023
1: thank you that's the result result of your state lori nti governor nse ni
0: awon wo wa ni awon leading candidate so pe candidate egbe oselu PDP ni o ti o fe jade fun po gomina
1: last go candidate po
0: e kan fun mi bi meji meta
1: abuja ton ba ti screen etiquette
0: ni alawon ti won ti submit form te se screening fun e kan fun mi ni bi meji meta e mo e mo gbo ke awon yen validate pe lo to PDP wa to awon yen kan so pe PDP di ku won ti
1: sin
0: awon yen so
1: PDP ku bo bon PDP se fe ku eni so ba o le se fe ku
0: e ge wa down bere ti mo bere pe awon wo
1: leading e ma gbo mi leading aspirant
0: awon
1: bi meta si merin na wa nbe bayi
0: ni pele oyo yi
1: be
0: e kan fun mi boya be da ko won
1: amofin bela wa nbe
0: amofin bela
1: be ni former deputy governor Alhaji Azeem na wa nbe
0: bola ru mi
1: o se se na wa nbe se ti makan so in te yo si miss labuja
0: okay
1: mi ti ma mi to ti submit form
0: ni bayi
1: so da ti makan so ero po a ma ri gbogbo e lori paper
0: kin ta fe mo gan lese wa salaye nigba te wa so jale pele mi
1: mi so jale igba te n bere pe en te nikan se ati te nikan se ti nsin be
0: na nbo loro wa nbo loro wa de dunu egbe oselu PDP bayi
1: bi bo
0: ni igbaradi le fun eto dibo pelu bo bi nkan se nlo eh sumo nbo loro de dunu nipa igbaradi fun eto dibo ni ipin yoyo
1: ni eto dibo ni ipinle oyo
0: igbaradi yin se mo pe awon eyan tori opopolopo won wo pe ah nigba ti won ti ni awon ti kowe fipo le o won ti lo pe ah boya PDP ti darapo mi PM eyin ti salaye ni se pe ko sin tojo na nbo wa ni igbaradi ti yin de ka le mo pe okay o PDP nbe o to si wa laye ara ti o ti o darapo mi egbe oselu kankan o
1: se ri oselu aba lowo awon kan ni igba ta wa ni o deputy ade ese kuku lati bere
0: okay
1: ti mo je bi alakoso ni ward
0: okay
1: ni ipinle oyo leni te ba wo 1999 si 2003 se pe anare loke
0: ben
1: ani gomina igba ta anare loke gbogbo awon eyan join ni egbe omo egbe kun won ni elegiriti eyan ti logun ero la fi soselu
0: be ni awon ero na si tin sa lo
1: ibo na ewu e mo to pada
0: o yan sunle
1: ni ijoba apinle alasoju temi je olori odo
0: okay
1: executive sip ni ijoba abile alasoju awon mo gbimo pe
0: tara won na nbe ni ayin
1: alagbara olohun
0: na mo so pe tara won nbe ni ayin so nle mo kin leyin ni
1: to de world awon asoju wa tan si pe sugbon awon to fe do mi ru to fe dodoru a fe yo kanda ko nu re si en ti o lo emi o che che ri te pa lawon kan lo awon to nje labe ijoba lo lo omo egbe o lo
2: awon to nje labe ijoba gomina seyin makin
1: te omo egbe o lo omo egbe o lo awon to ni fe egbe pdp po te ba soro ni jo ni ipinle oyo state yi egbe meji lo wa
2: meji pere
1: be ni
2: e sa wo
1: egbe pdp ati apc ni
2: ah gbogbo awon apm akodu kankan ko
1: akodu bo awon to lo lojo sibu na baja
2: ah e so pe lo 2023 nu
1: 2015 gan se ri egbe pdp o se egbe to se mo polongo ki e wa dibo fun wa o eyin eyan wa o awon kan ti janfa ninu egbe iri ta si ni je kegbe yi o baje won janfa ni pdp o
2: awon eyan ti n resign na ti n lo do sinu pm na mo ti janfa ni ere
1: iro o awon ti o le daduro ni
2: daduro bi
1: be ni awon to gbe mi le e to wa ni sakoso osin
2: kani be sakoso
1: ah gomina wa na
2: ah mo fe ke ma la
1: che get gomina wa na si ni isomo gbe biru won pe kan ni boya fa mojuru abi nkan kan ti kaluku o mo da wu nkan jo lo be
2: o ko fa mojuru le wa mo ni san tese
1: emi o che mo mi de waju eri ki mo fe lo se che ri oro po
2: a ka so na ni tori akoko ka so ni
1: ilu ibadan
2: eh
1: fura wa amo ti won fi ja wa
2: ki na fi ja wa
1: ah ah atokun abolochu ni ara ilu mo ti mo fi jawa
2: eh ke extra fun ti anti o
1: ba no je ba para ilu mi wa oloselu le mi eh ti ke ma soro ni ti won ni mo ta ko kankan
2: eh yes so opinion kaluku ni
1: ka ara ilu ni o so to ara ni kaluku jo lo face o ngba gomina ajimobi olokun forun ke won
2: ami
1: ngba won fe du senator won ko ju ara ilu ni o ara ilu lo decide o
2: eh mi wan bere pe kini
1: awon governor kala to lu won se keje ko ju ara ilu ni
2: mi wan bere pe kini
1: ara ni o wa so nti gomina se yi se ara ilu ni o so wallahi
2: ara ilu ni o so
1: be ni
2: oda in bere kan lowo yin si sugan e je si boya kin si oju opo le ara ilu kan si meji kin fun lanfani 0912370 8675 eh Augustus won tin kanlekun ara ilu kan si meji 30 seconds be yan kan 30 seconds be yan kokan e ja gbe awon apeun lori Facebook wa aina jade sola won meme e lo ta lo wa nbe
3: deji olohun se deji ohun se deji ibo won gbe se we won ni teyan ba jo sakala ko jo sakala teyan ba jo sokolo o jo sokolo ti o ba ti fi ko we wọ́n lẹ́sẹ̀ gírí ilé àjọfẹ́ kútán ẹsẹ̀ gírí dá
2: ẹsẹ̀ ohun 30 seconds ti pé
3: ẹjẹ
2: ẹjẹ afẹ́ lómìnà láǹfààní 30 seconds ẹ̀ lóòótá ló wà nbẹ̀ ẹ ṣeun mo ti yọ tí mo fẹ́ yọ ẹ̀ lóò ẹ ti wà nbẹ̀ yẹ sàrú kọyìn àti fìtẹ́tí ń pè gílẹ̀ pé ayé mi my life 0912370 8575 yes aru ko ya je npe
4: engineer ibrahim awalayan
2: lati oya insunle 30 seconds
4: gomina o mabiti mo yes mambe no fawo o ti yi won iwo wa kabo apm abi nkan ati pdp wo ma kapo mo la won jo bo ni ko si ya awai ne ke o sala ifan go baya
2: eshin gan sir mo ti yan ti mo fe yo augustus ko se anfani ati gbe pe kankan mo laarin seju kan mo bere wi pe kini egbe osilu pdp nibo lọrọ de duro ki le nse ni gbaradi fun eto dibo lodun tin bo se mo pe kai na fun publicity okay nkan bayi ni lo lowo ni egbe osilu pdp
1: ben se ri
2: iseju kan
1: egbe pdp o ki se gbe ta se mo polongo ki en ta ba fa le ni o so be ta nlo e je ke gbe apc fati kdc fati ati alagbadu abi elege to lo nlo ka jo fa le ka alaru ni o soro seri ibo to wa le ni sara ara ilu ni o soro bo se re o ba nbe bo se re o ba nbe sugbon mo fe ki en kan o yara ilu o
2: okay
1: ni odun 2019 ti governor Seyi Makinde o imaj ni Liberty Stadium
2: baba
1: wa adeseun logbomoso o so fun ola ni jere e be ni
2: mo so pe ni jere gomina se
1: be ni mo tutu so emi akima adeleke ni mo so baba wa ade seun to ti wa le pc ni isin ola ni jere e iya wa mulika baba wa haleluya gbogbo won wa awon to fi di egbe mule ti o wa de to wa le gbogbo won danu
2: ah
1: ejo tori tolorun ibadan soro
2: esun ojo ti lo ojo ti lo eh esun gan ni ti a pe yin ti eje wa eni te tin gbo latoni ah ona ni olori odo fun egbe oselu pdp ni ipinle oyo honorable akim adeleke esun ta pe yin te eje wa lara won e tan ko wori pelu won na lati ri mr moye loye sakiru youth leader southeast honorable lariwaju adekola chairman southeast local government alaji akinola olawale suleiman youth leader ni oluyolinu titi ojo mejo ti ama lanfani ati pade olanrewaju alademo mi ayan fe ledumare ajo wa ni ayin na ni comrade adewesan esun ta pe yin te eje wa loko loga loga ni kan lati roga wa tunde omo lawu kenneth ogweji kebugi augustus tunti ademola azizi ajo se odun gbogbon kan si role na ni abidemi loko temi o akande loko baba to bi mi lo mo ragba bi o ba se lo ro baba pe ti ama se lojo ale 0813 591 1850 to ti wonu eto esun odijo mejo

0: yere aka o po ka seri o lewo baba debise ka debise o ka sise o lewo
1: kan be ni
0: a debise ma le se agbalagba ole ni
1: be ni
0: eje bara wa so toro aka o po ma gbo o e ma gbo ohun enu ti wa gbigbin la agbin gede
1: beni
0: lilon ni won loreke ti a oya ton ti lagelu awo ko se ti wa lo lopo nwo
1: beni
0: o te wa lorun beni jojo de ara wa lo kuku se ayala o

0: emi o le dan balẹ feni ti mo julo bi tomo ba ko
1: ele oda ayala oh wa se suru ke lo de
0: kini awon tin tawo ta se eni na
1: ile oda iwo na ma fo mo la keji
0: sino nira
1: a ma gba gbe pe igba mu bomi eni gba mu gbesa en ti ko wa ba gbin eni o ka ke soru awada
0: beni
1: ori ki ile ti wa ohun leto le se radio o ti lagelu ikani me merin de ni ogorun tondo to le meje ni oke to wa gajo oke ta kale sile funfun balawo opo na fele le mbada
0: beni
1: temi ta yo omo oye ladun onlolo odueto o wa ni
0: beni

0: tan oriki ile ti wa ohun leto gbogbo eyin te wa loju ero aye lukara
1: beni
0: aki gbogbo yin porongodo
1: yin la ti a lodi kankan
0: pa jo bi oluwa segun enle nbeun soli olugbile enle nbeun prophet philip adesina aki yin gangan alagba awo neyi samuel oju oni ti yesa mi e abide mi adisa aki yin ni abeun bose bola aki ni abeun isola kureti ajibola lato yu ala afi mamani aki yin ni abeun ya lanko enelu bofo la sade enle nbeun eleyin lomo oji kan dudu oji loru kan dudu omo obe riri lokun omo osupa leti ani ogun elagbolu ajele ni owo re bato ko ya ma tun se ni enle nbeun akiyin te so te so akiyin to logun logun lati le se olun de ni bada to oda na kokuku buru kade ayo ti nbe lowo wa kaka kini ohun o se nkankan
1: beni o
0: akan opo eji akaka de ayo na ni welemu welemu adeba ti de were were bi eji ale kutu kutu bi teji owuro pa pa pa mo ni bi eji yale tani ade ma gbohun enu ti wa kade ayo ti nbe lowo mi ohun re o wa lato wa fa tiri mi si yu omo olola se bi ni bakatari ni badan ni omo olola renta ni badan won ki gbogbo ebi won pataporongodo eyan ebi zaliu atada enle nbe hun e kare laye ologbe atada zaliu na ni won wa nki gbogbo ebi won wipe amaku emaku mora sile eku mora sile adua odun kewa eyi te ma se fun baba yin eyan oloye zaliu atanda omo ariku yeri ni lu ariku yeri won ni ti ma waye ni bakatari ni lu oloye be na ni le afa atiri mi si yu omo olola ni bakatari ti ma waye ni ojo keji odun leya won wa se ladua wi pe oba mi oke yo je ki ope ba wa laye e sami ka egbe tu ami mi e so ko yi won ki baba won
1: omo ku dagbe dua kalamogbo
0: omo ogun losan omo le loru iko ye omo loru be na lo kukuri kade ayo ti tun be lowo mi akan o o wa latowo alaji Abdulrasheed Iyola Ogunse Ijo Ogunse Osun Gbademo Lete Mbadan won wa ki gbogbo omo Ijo Ogunse nti letoko ati gbogbo ayin alasalatu won le ku mura odun leya won wa tun ki yin pe ku mura adu asalatu olosese eyi ti o waye ni jua laruba ti nbo ni won ni ko ba oke oba ni mojoro e sami ke gbe tu ami mi kade ayo ti tun be lowo mi ohun re o wa latowo ta ni are gbogbo magaji ti nbe nle bana oloye asimiyu adepoju ari ori won wa ki gbogbo musulumi pata be na tun lo tun ri gbogbo omo ile ari ori olosa loke ado nbadan won le ku mura odun to fi dori gbogbo awon oloja loke ado nbadan won le ku mura odun leya ti nbo lona ni won lo ba mi oke yo je ki o pe bani laye e sami ke je agbeto a mimi

alofi Jesu re se Jesu ki o ngbo re lati pase wa yi se ogbe ni ni loju ti e o n woli to n gbe yi se iru ohun to akole to fun ohun temi na ni wipe bi awon woli gbogbo yon ye bo se soro na ni awe se soro se ohun to tun fi ohun olorun to gbo ni pase mi to ohun to tun fi we ni yen yi pada gbagbo pe olorun yi dawun atua gbagbo ninu oruko re mo ma so fun gbogbo eniyan oro temi ko ni se pelu esin ti o wa to ba se agbagbo pe olorun wa denu ipade adua yen awa o fi olorun o wa de mo wipe ohun gbogbo ni sise lodo re aye re gudo ko ni otu kan gba jesu loluwa to lugbala yi pada ko ninu ese ti o wa ninu e gba jesu loluwa to lugbala si gba itoni lodo awon woli mo rete eyin sori ise o mu ire jabo ma bo ninu program yi contract ma n bo lowo re ni o ma n se interview gbogbo e ma n jabo mo lowo ni wo ma foruko nkan rere peruko re sugbon ki bo si ma bo nu pade adua yi agbara kaka.

O seun oro labi, o seun lai, Lagilu FM 96.7. Iroyin to poju owo, orin taye nfe, eto to gbamuse, tonti orin to ba igba mole, kode igba ti akoko ba to fenu sogi, ka to mo pe ye nbe loko. Eyin na fi ile e. Lagilu FM 96.7 ni Badolawa. Ta tin se bebe.

la kaka wa lade olorun oba oni se wa ni ise lari owo nka ko olorun oba o si ni je ko je pe gbogbo ise ta se ninu alaafia ka lo a ma na gbogbo owo re ninu ailera olorun oba yo sanu gbogbo wa yo si fun alaafia o ikanni lagelu 96.7 fm oke gajoke ibe la wa lale toni ta tun tin ki gbogbo wa pe aku ajale gege be ti mo bi ise wa pe bi oju ojo ba si ri bo ti se ri eto lera wa o na lo kan ti o bode o tun si wade lo ninu olorun oba o se loruko gbogbo awon alase ati awon igbimo oludari ni ile ise yi iyen ni ikanni lagelu 96.7 fm oke gajoke oni emi folashade ajala fin ki gbogbo wa wipe kaabo sori eto ta pe ni ilera wa ma dokun ma dosa nigba si ilera pe ni o cheri ti o ba si di wipe ilera eda o se fi agan ma dokun ma dosa ko ti e ni le di baluwe kankan olorun oba koda kan ko saanu wa ko ma se alaladua kan e si ma wo pe wo laladua kan ebe eyin le ma gbadura pe olorun mo fe rale o olorun mo fe kole o olorun mo fe rale o olorun mo fe se bayi mo fe se tohun cheri aladua kan eni ti ilera re o ba duo dede ni adura to won sa mo tenu mo ni pe ani ko lohun won sa fohun lalafia ani ko lohun won sa gbeun dide ku oni ori ibusun ti aisan to won wa yi lagbara olohun iru ipin be ko ni je ti awa tun gbadura fun gbogbo awon eyan ti won wa ni iru ipo be ni asale yi pe olohun oba yo dakun yo jo yo fun won ni ilera pipe la se dumare to lori eto ilera wa fun ta le yi e ti mo pipe baba ti lo baba ti bo ba won ale ma mu nkankan ti a tujo pekelu ni ijejo on la mu wa si etigboyin lori oro to ni se pelu awon omokunrin wa ta ba fe da be fun won ona wo la le gba se wa ri lose yi emi so pe araja e to ba wa da si lose yi o toro tun ni oro kan na to tun tawo ta se to ni se pelu awon omokekeke yi na ki wa ni oro ohun gan oro itoju iwo awon omo ijejo mo pe yen gan na gan eto lera to ni tumo ni iwo awon omo tutun awon omo ojo ta ba sese bi won iwo won a fe ni idanileko lori e alaja tun wa nbi sugbon kin to so pe ki won ki wa eja kokon danu duro die na nigba ta ba pada de eyin eyan wa e wa gbohun alaja gan ni tarata e seun te n gbo wa o wa live anije odin de be ni kokan a nbo na

0: abade nti un fege to fege nitori pe unja kaki lati gba ile unile imana futi uni umri to ba fege to tin je to ndun lenu re o ma lewu die so pe enikan so fun owo na si gbo tori ngbati iyan ba se gbogbo e mara won nigba to ba kan pa o iwo gangan oni raye salo tori kabi isulubadan sile ibadan baba wa oba senator rashid adewolu ladoja won koda won ti ni igbimo kan to je pe ti o ba fi ri aye pe eni ba se bayi to si je pe lori iro ni don ti se be ah in to leju gbo mi dada lale oni ki eyin o ti ye oye boyo ti ro le bi mangaji o ti ro le bi bale tabi ojoye kan laarin ile ibadan mo so ti o den to ti o wa je pe won wadi won le pe ori re lo si mo in to leju ni mo so babu ni bikita o te yan ti nanana lori pe o fe joye to si ti joye to ti n gba yi se wa ni ile ki orun de bo ejo eko ble bayi oluwa re bi o se yo sara ni o bo se ga sara ni ko ne mo ni gba ba si be si omo to je omo won eni won mo so pe ti a ba tori iyin ewu to bo bomo iya eni loju omo baba oni seyin en to je omo won to se pon ni jawe oye le lori tabi bale lo jawe oye fun le awon ijoye re lori to si gbase lo kabisi tori bi mane akio make e kene bale ni do je leye waju ofa igbuni joba bile lagelu se mo pe te an bani un fi sere un ere to fi se to fi lo tale unle yo ri pe o le wuju mo debi agudi tabi mo mu lo abulungu loyo kabi si oni gba bene oni mo fi so fun iwo to je pe nti okan re mebe nu ka wa to pe iwo ti o je oye kankan to ti ato to je ato hun ni wa to wa se yun tabi oni le pe ngba ti an ti bi o ni le badan o ba nse o mu je asko ti okete baboru mo ti n lowo yo le wujo oni mo fi so fun yin pe oro to n jade lenu kabiyesi ati awon loba ilu ibadan bene ma fi sere ma gbekele nkan oni nkan beyan ba ti gbejulo to ba gbojulogun ologun oran ni e mo baba mi lo fonle baba mi gba fonle tan ai un ko ni oni ai gba fun awa gangan omo a mo bi asiko ni we mo si ti wa me le ni igba odun ogorun odun seyin iwo ti wa bi ti to je pe un pitan ogorun odun igba odun kabisi oni gba fun ni tohun iyun be awogede ngbe o de se pataki o se pataki mo fi sere lale oni won so nipa eko ile ti awon baba wa mo se fun omo atawon iya wa ni jon be ba jo mo odun meji tabi odun meta eko ile ko se en do po mo eso otun yato si to si bene nigba ti ba se rin ti mo ti ra bata fun won ra fun iwo ni iwo ko ra fun re to ti eso otun bo to si won a so pe bole ba nko eso otun re eso si re iyo si se be ti ma fi owo si ti o fe mo fi jeun won gba lo ko pa owo nko owo yi ni bene iyun ni kekere awon eko le npo gan ti awon iya wa an baba wa se ni aye ijohun laye ijohun ni o to je pe ni isin opolopo ni a fe raye fun lati se fo momo leyin pe on ba lo si de ko ari pe ba to ise re nko aso ti yan wo ngba na gan o le fe go udi aso mo bo bo pe ba nko o le koju re seyin won ni ba nko nigba na to leyin omo beni in lo di fa fun fila tandi fila te ma ti da bo to tin de fila ko mu kuku mo kuku ndini ko ma ko moton ya to si to si ko ma keyin ori gogoro ya to si ko de seyin won so won ko be awon kan yi o se pataki eko ile laye ijohun ti o je pe nigba te yan dagba tan ati gbagbe re fila tande onituma dide so wa lafia onituma dide so woton onituma dide gogoro onituma tite siwaju onituma tite seyin onituma be na ni abiti aja gbogbo re lonituma ko kan ama lale oni eja be ni biti omo kekere ti se se rin ti o ti se gbe mona ti odun kan o ti pe abro mi kan ni enikan kiri olole lo npo lowo le meme iku ole rudu ejole eje ko nigba ti omo abro mi kekere omo du bi mere mene o ti nlaun o ba ni injo lole inje olole won ah o le po jolole oje ole lo so ti mo ba si ko ni injolele injolele ti tenoma na ni o ma tenoma bene eko ile laye ijohun to si wulo kupo laye odi oni ewole ranti ti o se gbagbe ti e le fi sere lati ko omo olohun ni o olohun ni bene se mo pe o mi ki oda inama koda inama koda fitilama yo fe mu na ni nigba ti ke dama won ko ni pe ma jojo jojo yo si file kuni debe ka wa to gbun gba ti odi aye gasi eja gbo meji si meta lori eto ti laye ijo oya adejo musulukun adun la si so mi si waju number ti mo pe mi si na re o 0912378675 tabi plus 234-8142-491006 namba te pe mi sinu laye ijohun o se pataki won kale ko je ngbe ti nbembe hello sir e kale sir ta lo wa me o e kale ta ni nbembe
1: ma wi aye la dogo
0: lati la lati oya
1: n ri pe awon iwo awon mi kin ba kojo la n pe ni omoye omoye abi ni
0: atoko
1: ti won ba fe somode mo ime mo je ko jo lowo sugbon ko ni jo pupo to ba ti wa di je mi to ba ti
0: elusa omo ti o ba gboran gan ma ma fi owo e ti won na si bayi ti o ra omo lowo ti ni yo ma kako fun re
1: owo je ko mo pe ni ni o ko ti gba mo won ba ti ko be to wa li je mi fun e ma sa ku ni ibi ti mo e wa a ri pe awon asa yoruba yen po kan ma fi n ko awon omo kekeke ti omo ba n fe rin oye isubu ni oka igba kan ni won ma wo loju ọmọ yẹn tó bá yá yóò tún ṣubú ògiri títí tí ó fi máa mọ ọla náà ní ní tó bá torí pé ṣubú yẹn kò gbọdọ rìn mọ òun pọ lọgbẹẹgbẹ látà yìí ní gbàgbé
0: nígbàgbé
1: ọlá
0: láti làǹlàtẹ máa máa ra kọmọrin fọmọ kọmọrin yọ máa ti lọ ẹlò ẹlò ẹlò ẹjẹ ń polówó ọjà mi torí àdójọ mùsùlùkùn ìpolówó ṣe pàtàkì.
2: Engineer
3: Radio FM 96.7.

0: seri edu awon baba yi ma ba mi ni gbugbo won e wo wa ti anti sile bora bi aso orin won si koja ki kon gboko ni yo sonu eh alobari oni ejo yeyo ah mo la yin lo won wura tani o so pe eyo yusuf ola tunji tani ni ejo sonu ama baba wa anu esola tani ni ejo sonu be ni gbugbo awon olorin ko kan ni ise na ise ni mo fi se mo fi sere olorun lo fun kan ni ebun ti e mo fi sere mo fi sere bi a se ko ama wa kekeke ni mo so hun eyun laye ijohun se na si se gbagbe e ko te nko omo irin se pepepe se mo pe npanpan leyin se npan mama ba fe se yo leyin mama re mama o ni gba yo sunday pepepe omo mo ti mo e ko wo ni eranti nigba ti o ba ngbese pepepe laye ijohun number ti e gbe mi si o nbe lowo yin so mo si waju mo kale ko ori ati ogbon mi ri se se ngbon mi na le tun to ba de ko ni gbogbo aye lo ngbon mi to ni gbogbo aye lo ngbon mi paro ni dedu po gan o po gan won ko si kokan ti won ma gbo number ti e pe mi si 0912378675 won kale ko ba si fun won mo le ma gbon mi ri hello
1: akema ti
0: e ma kale o
1: akoto
0: ta lo wa nbe
1: ako ke ni aya gi ala ki gi
0: ala ji
1: baba lo ja mari
0: bale o
1: ba lo ja mari
0: se baba lo ja abi bale
1: ba bale lo ja mari ti
0: bale lo ja mari ti
1: eh
0: e ji ngbo
1: ni adedubu market
0: adedubu market
1: market
0: ni abe bridge abi
1: eh
0: se bi aladi eni abi abe bridge
1: ya aladi e ko mi aladi e ko abe bridge
0: eh o ya ejinbo
1: eh to ban to li to wa ti pe wa ti a no to to leun ti ba je ni ba ti da se ya fun o ma fi du lenu to ba ti jo mi yo na ti ti aso ti na tutu ti a du lenu kokore yo ma sa fun pido
0: bale bale
1: eh
0: se won ma fi kan lenu abi won ma fi jo lenu
1: ah wa ma fi na lenu
0: eh
1: no bi mo ba fi jo na lenu ba fi o bi ran egbe re o jo ma si na
0: lati lati se eyo sile mo ti yo mo fe
1: eh
0: mo ti yo mo ti yo e se ene ka ton kale ko ojo sari ni ari musoloku mo ri awon eyan won ti wa pelu facebook ti lagelu won do gbagbagba abidemi adisa mori ade yemi olugbenga michael mori alaba yusuf mori adegumi kasim adekas mori olayemi olasko mori olaniwaju miki omo ibile won ti wa nbe taufik ojo nla latif ojo nla mori areni yaya mori aminat ogunrati dogma mori adedigba omo ade mori won kale ko yin gbeto e to wa meta ni hello hello omo lala yakob mori Adekunle Ojo Kristana mori won pe won ti wa nbe Adeboje Yusuf Oladimiji mori won pe won ti wa nbe Opajobi Oluwasegun Opajobi Oluwasegun awon ti Oluwasegun mo mo ore mi kan ni Amududun nigba na lohun ta wa ni Amududun Opajobi Oluwasegun bene adun aduni ade sogbe ni mo ri pe won ti wa nibe pelu wa je n olúwa ọjà sumisiwaju.

0: soro lati bere bere abi fe mo alaye ni kikun 0803881008 tabi 0708211111 baba ibaru ba oba isan ara ko ni nkan meji ta ntoju lodo wa oju oro to je mo isan ati inu ara lo opopolopo awon apere si ni awon eyan ma nfoju fo ti o fi wa di alaborun ti o dewu bo ba ti de wi pe o le rin gerege ese re nlo tikotiko abi o dabi eni wi pe ko se je nbe to nku tai tai abi ko ma gbon riri abi o ti di wi pe to ba rin lo o ndabi eni pe o nte okuta abi nkan mi mole apere isan ni o to ba ti di wi pe o joko fun igba die ati dide si wa nira apere san ma ni ore wa to ba ti di wi pe o rin o mi gule gule o si n pariwo aya ni gbogbo gba apere isan ni o nigba ti erin ba sun lale bi e mejo e me wa ni yo ji to loru kile o to mo eleyi ku die ka to nigba ti elomi ba n pariwo eti pe o nwo abun pariwo pe apa kan ri abi waju ri abi eyin ori n fo ni gbogbo gba lai sisi agbara kan o ye ko ti mo pe nkan kan sele ninu orinu belomi ba dide bayi to ba ni ko hun dide leyin gba to joko die oju re yo su wi bi eni pe ile su tabi ko ma ri kurukuru ninu oju eleyi o da rara o ja si pe awon isan kan to n gbe eje wa sinu oju lo ti ni soro elomi re o wo si mi lowo laaro o wo si mi lese losan elomi ti so awon baba ati mama re di liability nitori wi pe won yo lenu be ki se gbogbo arugbo un lo gboro ma kerora ese apa abi eyan run lara awon retail se fun won ni ke toju won lona iwe ati igbo lodo baba ibaruba
1: stand 11 isoko kanla gbo mi daada o stand 11 isoko kanla
0: second gate ni liberty stadium ninu ipate tewetegbo alaafia to nlo lowo nibe la wa o opolopo okunrin lo di alabuku eni ete abi en ti o ja mo nkankan nitori pe ko le si oju se gege bi loko laya lodo iyawo re eleyi na je nkan kekere ta fi ewe ati egbo awon baba wa ta fi toju e dada opolopo obinrin ni won ti pe ni agan tabi ti won pe ni akọ ibepe e ma wora yin ni ran e je ka dide lowo kan na ka wa sodo baba ibaruba oba isan ara e pe number wa ta ba ni awon oro kan abi meji te fe ba wa so ke to yoju si wa 08033881008 ati 07018211111 baba ibaruba oba isan ara ko ni fi yin le fun yaje o eyin na ni ke wa dide wi abayi ka jojo soro ka jojo fi kun lukun ka le ba mo bi to ku si ta ti toju yin elomi won ma nfa wo moto bi igba ti o ba je wi pe won fe gbe apo e wa ni liberty stadium second gate stand 11 isoko kanla stand 11 ni baba ibaruba oba isan ara wa o alaafi ara wa ko ni gbon danu bu bi elubo a ni ka woroko bi awo gangan a si ni te woroko bi opa alu ami nikan ko ke dide nle bayi ke ma bo ni bi ipate tewetegbo to nlo lowo ni liberty stadium second gate stand 11 te mo pe isan ara o da gege bi waya to n gbe ina lati bi kan si bi kan elomi a ma lugbadi latara awon nkan ta je abi awon aini mo to abi ijogun aisan lowo awon ti won bi awon ti won bi ni iru eleyi na ni ona abayo bi isan yen ba ti wu ni bi kan abo ti di ona to ye ki eje abi omi ara o gba koja yo di isoro igba yin lo di pe kini kan rin kaakiri ara elomiran igba na ni o de wi pe kini kan ta ni lara gege bi atakupa igba na ni o di wi pe elomiran ko le yi orun seyin tabi ko le den to n bo mo lookan boye eyan meta abi meji igba na lo ma de pe ti elomi to ba sun ati dide nile re yo lagbara pupo elomi ko ni le kunle lati gbadua awon mi o ni le riran lati kalkurani abi lati ka bibele abi lati eti kawe rara isan lo se alakoso gbogbo ara patapata idi niyi ti baba ibaruba se wa oba isan ara ni won pe wa o ti le ni ogoji odun ta ti n fa wo yibo je nbo ti o si fo 08033881008 ati 07018211111 stand 11 lawa ni liberty stadium second gate a mo reti yin
2: Lagilu FM 96.7
3: la Lagilu FM jagaba gogo retio ma

baba to bi olohun alogbo me kuniba ele oye idilege mi yoyo mi efa ele oye omo mo soye tan kin to soru yo lele ti mo muru ekun lo.

0: Ademola Asis Mbembi. Seyi Omalemoru, Seyi Oweye. Seyi of UK. Lowo ori oko Jumi. Ti rowo yin lori TikTok wa. Ayomide lo si nbe loke lohun. Be si re awon eyan mi nbe nbi lotun won be nbi lo si e kan wa ara le.
1: Aki gbogbo eyan lolufe to ba mi to. Gbogbo eyan ti wa. Te ti wa nbe nitori ti wa. Ile oni le wa ona ni na wa o. Ade Osun. Oluwa Kayode loruko mi. New Vision na ni o. Oko eyan wo e kaabo. E kale akude dasko ni bi gbogbo te tin gbo
2: e ku le le kan seyin lolufe wa an ki yin kaabo sori akotun to fun ta leyin olumuyiwa adiye yin loruko ti temi ti gbogbo yin mo se ni lo apostle.

wa ja jo seto papo fun toni ma gbagbe pe eto yo ni se pelu idile ile la nto lori eto yi idi to fi se pataki femi ati enu lati le gbo eto yi tori ajo nkeko ni emi nko eko eyin na etun ko e ogbon mo ogbon yin awa mejeji awa nja anfani ile ise radio lagelo eyin te wo mi latori facebook ti lagelo fm 96.7 mo kiyin eyin te wo mi latori tiktok ti mi gangan gbe nga oya

0: Hello, Kale.
1: Kale, sir.
0: Yes, ma'am. Oko Inko, kina se fun?
1: Oh, alebo.
0: Ki le fe so, ma'am? Ki le wi?
1: Mo fe ke mo mi lo.
0: Awon tan ni afun ni kan ati fun won kenikeni ma pe fun iranlowo mi mo loni eja seto wa. Hello. Hello, Carol.
2: Hello.

0: Hello?
1: Hello, Kale.
0: Ekalema.
1: Yes, sir. Mo kan fa da si program yi ni awon eyan yi alafeju ni won se ba yan ma se ba yan na se tin dun won ni.
0: Eyin te ba loro asiri te fe ba wa so boya se fe ka toju bo le yin ni. Hello, hello, e ka ro. Hello, eti wa nbe.

0: ya unta abanyi.
1: Eka.
0: Che fe abanyi tuju bole ni abi. Elora suli te fe so.
1: Bo fe ke ba wa tuju bole na ni se en gbo mi.
0: So kon yin be lodo yin ba mu.
1: Ah, ko te so ro ina to ko mi. Bo ti ya ko mi ati baba ko mi.
0: Eh, tuju bole wa ko nu to ba je tuju bole yu je laarin eyin atoko yin.
1: Okay,
0: ta ja, ni ya jagbo yin kini nkan to sele jagbo.
1: Ah, what we were more than 20 something years now that they take in ya. Do daddy lo fa to fi ko lo bi mo se gboro yin. O de ti nru mo ki mummy padan sin. Se ko mo fi n buwa pe gbo wa wa nbe a ni ba se ma settle. Emi de ti try best mi mo o pe to te de se leni. Ito alalubare kan ni lagbe lo si ni lo le pelu.
0: Eh, awon kiche ti ten soro yin o ti to bi eni odun melo bayi.
1: Ah, emi o mo eji won sugbon won ma o ti dagba.
0: Sugbon eni o ti to bi ogun odun ta won mejeji ti pinya.
1: Mo o ti wa ta ti jo wa ko to pinya.
0: A ti jo wa bi ogun odun kan to pinya.
1: Beni.
0: O ti wa to odun melo ton ti pinya bayi.
1: Ah, a ti ma wo bi odun marun.
0: Marun.
1: O de ko o ti mu daddy bayi ki mummy pada.
0: Ti wa ba mummy gbe e gbianju ati ba mummy so rara abi
1: ati gbianju mo ti gbianju ati ba mummy so sugbon won ti ba won pari e ri na le mi je ototo ti mummy pada to de ti jade pada
0: ni je wele o ni nkan kan ti daddy na n fe lodo mummy.

0: mommy now she hold on to. Ọpọlọpọ ẹgbẹ alamọ n wo pe ta ba ti wa pẹlu iyawo wa tabi ta wa pẹlu ọkọ wa ayiri value to wa nbe ayiri value to wa nbe igba mi gan mo selomi pe to ba fe lo ku lo mi o le feel e kankan mi o le miss e kankan ṣugbọn tọkọ ba wa lo tan tabi ti yawo lo tan la to mo mo value won aye won wa yo le daada mo te ro ke bi e le da cope for life te ba ti wa cope fun bi osu bi melo kan you ti wa mo fa you ti mo mu inira dani mo ko the best in all ni pe ki partner yin pada ko to adu re stage yi ko to de stage ta wa yi e se kuku pe bayi e pe sori eto bayi e kun sinu tin be nle lowo lowo bayi misunderstanding ti o to nkankan to je pe o ti wa develop die die tori pe e ki sara mi e je ka ba yin ba oko yin soro ka be won e pe sori eto ka ba yawo yin soro ka be won ki ife ati alaafia ko tun pada sinu ile yin ni hello e kaaro sir yes sir
1: mo ma dupe lowo yin gan lori eto ti e fi tun ile di Naija ise
0: e seun baba
1: ewu awon to ba mu yi ohun te nse ogudo mo ri e
0: seun sir
1: ewu mo mi to pe to yin o fi feran baba oko ati ya oko e
0: be ni keyan to le pe tori baba oko ati ya oko
1: ati ago mi mo se wole ni mi mi le se ki ma gbo eto yin
0: iya
1: eto yin ma n je ki mo ipo olorun gbe ni laje lu
0: Eseun baba.
1: Dati ago oyi mo tin so.
0: Eseun sir.
1: Ki bra fu Joshua.
0: Ese amoriri.
1: Olorun wa ba mi tun idile baba yawo to pe la gbe to so nipa ti baba ti ya e.
0: Amen.
1: Ise ni isu fe gbe awon kan ti o sele inu idile yen ati inu iran yen jade. Angeli ni ya e je. Olorun afun la gelu se.
0: Amen. Eseun sir.
1: Eseun baba mi.
0: Yes sir.

0: ebe ere lekeji ti mo bere igba ti te drop call lekan yin mo ni pelu bi nkan se ri bayi ka wa so pe eri iyawo yin e se tan lati gba won pada abi
1: ni o le gan na tele ni ko
0: ṣugbọn ni si eyin o ko won se mo pe elomi elomi mo so pe okay emi ko mo ni ko jade o fun ara re lo fowo ara re ko eru e jade o to si ti keru jade mo keru pada wole mi mo tori mi o le o
1: mo se ta ti gba with one reason
0: kini reason yen sir
1: reason ni pe o ma kemu kankan mo si bi lere ko to di pe ko ngba ko to di pe ko nbe gbe ti mo to ko nbe mo ni kilu fe se ngboro mi kilu fe wo ri o ti sise o ni mi ko mo do oloko wo pe ise to nse mo ni oda fine sugbon e ti mi do oloko wo re o ni le ma se o gbe gas fun o ma fi le gas o to o fi le bi die o ni pe o lo ti su o ni pe o ri ojo wa gas yen ni mo ni ko ma fi tele fi para kuro ni bi en gba yen ti mo fi lo so ran family mi ti fi ni oda mo fun oni two three months ngba awon ise mi to ba nse owo to lo je ni kan awon to je olowo gaga re jo ko fi ko wona ka ma ko ma ko para bo ni gbogbo fun gas ko bibi sebe titi ti mo se wa we are ni se gba gas yen lowo re ni emi pipe ni padawa ni gbadu ko ti sugbe ti pe ah ife ti mo ni fi ma fi le to ba dina ka ba ko ba keru bi ni mo ma fi le gas yen na ni
0: nki wa ni nko da sugbon to wa nbe yen kini sugbon yen te fi le gba won pada condition te lo wa nbe
1: to wa nbe to so fun to so tun to olohun bi mama o ba bi mama omo mi lo lo bi emi le ti ati gbo mi to wa lowo re
0: o ti bi meji sugbon condition te fi le gba won pada ni pe kon bi si
1: o bi si to ba ti lo bi mama o firi re
0: se eyin o wo pe o sese kan ko je wi pe n to wa nle lo je ka won ma ro wi pe ki omo ma po abi nkan to wa nle ti pon daada to je pe te ba bi mo merin marun agboro olohun ka
1: olohun na lo olohun lo ma
0: n olohun n gbo bukata omo sugbon a tun gbodo tun wo apo wa na ka tun wo situation condition
1: to
0: be ni all right be ya won le ma gbiyanju laarin yen pe awon fe ki awon eyan bu kon bu awon lati be yen o de ja so bayi so e ni number won lowo
1: number re mo ni lowo tin ba pe gan busy lo man gbe wa o fi ni si black ni yen ni ti o ni lo
0: se ti fa gbiyanju ati lo number mi lati pe won
1: mo tin ba lo number mi ma n lo
0: to ba lo to ma ti gbo voice yin kina ma n se
1: to ba ti je pe voice mi ni o le ni kin kile nkan ke tin ba be tori pe number re o lo gan tin ba se pe bayi o mo mo mai awon ma n ko boya lo ni pe kilo re ki mo bi re o mo ti me bi re won ya gba to wa to ti pe kini ah bo ti ti ni bi re o mo lowo re ah
0: eni o ti lo bayi o ti to osu meji le pe abodun meji
1: o ti le lodun bayi
0: o ti le lodun
1: ti ba mo mo nke awon mo nke awon mo ti egbon re
0: igbawo leyin ati won soro last
1: emi ati so on last bayi ati ma wo bayi 9 months
0: ko ju be abi osu meta bo osu merin tan ko lo ni
1: yen o ti wo 9 months
0: te ti soro last bayi
1: bo iya re tin ba pe ba oni baba re mo npe mama mo ba won sare ṣugbọn gangan mi run gangan ba soro
0: mo je pe awon ebi won si nife yin nu
1: awon yen ni won mo npe nu re soro ti gbọn ba gan ti baba nso ni pe oro ri pe awon omo nkan to le fa to ro fi bi ri baun
0: nkan ti mo n so ni pe pẹlu nkan ti eyin atawon ebi iyawo yin mo n so se o fi han wi pe won si nife yin
1: àwọn ẹbí wọn sì ṣe wọn sì ń ẹ máa ń tó nǹkan tó pamọ́
0: ọlọ́run kan ní ìlú ṣùgbọ́n sọ máa ń bá yín sọ̀rọ̀ dáadáa
1: wọ́n máa ń bá mi sọ̀rọ̀ dáadáa
0: kò í ṣe pé bí ààyè pè tó ẹ̀mẹ́rin àbẹ́ ẹ̀ márùn-ún kan tó gba ago
1: kí n bá ti pè ọ̀rá yìí wọ́n máa ń gbé bàbá wa máa gbé
0: ó ti dá ẹja ṣe ohun tá a ṣe ohun tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan náà là á ṣe tí ètò bá ti parí ẹ pé nọ́mbà wa fi nọ́mbà wa síta ká wò bí a ṣe gba nọ́mbà ìyàwó yín ó tì ní nǹkan kan tíyàwó yín fẹ́ tẹ́ẹ̀ tí ì ṣe.